eje ki agbadura oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe eje ka jisile alaye lowuro yi oluwa gbo pe wa bi a tin lo lohun ni oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola eyin ara eje ki adupe lowo olorun gbo fun ni ori ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogo ni fun olorun loke ran oro olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu we oni davidi ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe oluwa ni olusu agutan mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni lowuro yi ti o ti ji to nlo jade oluwa yo ba olo oluwa yo pese fun oluwa yo fun lanu o de ti ri be o ni gbara gboro sile wa ri ogo olorun Jesu Christi oluwa wa.

0: se duwa ma yi o.
1: Oja duwa diya.
0: A se kan fe bo lu o.
1: Kampiye sona lu o.
0: Mo wi tase.
1: Oru ka oja su.
0: Aye regba o minira.
1: Ame josu.
0: Aye regba itura.
1: Ame josu.
0: Ome regba o minira.
1: Ame josu.
0: Kuo ninu ide.
1: Oru ka oja su.
0: Kuo ninu tubu.
1: Adani wayo.
0: Kuo logba e wo.
1: Aye ayo lo.
0: Si ele ye fomo re si.
1: Oru ka oja su.
0: Oye jade me.
1: Ame josu.
0: Ninu ogba e wo.
1: Oru ka oja su.
0: Ogba e wo gbe se.
1: Dani o.
0: Ogba e wo. Idamu ome. Ogba e wo. Ti ala luki oje. Ogba e wo. Meri oju rere. Oye jade me. Jade o. Jade o. Jade o. Jade o. Ogba e wo. Ti won so ipin re si.
1: Oruko Jesu.
0: Mama.
1: Baba mi o.
0: Okun tan fi di omo le. Sinu ogba ewon eleye. Okun le ja.
1: Amen.
0: Okun yen ja.
1: Amen.
0: Mo ni omo yi.
1: Bana sa.
0: Anti yi. Mo mo pe nu nbi o.
1: Kabiyesi o.
0: Sori gbogbo to nla koja.
1: Oh yes sir.
0: Agbara Olorun ka.
1: O ka o.
0: Agbara Olorun po. Agbara Olorun po. O la na sori ogun. Owo ni gari po.

0: Ajagorama, Okunyeja, Ejiributa, Ejiributa, Ejiributa, Ejiributa, Ejiributa, Ejiributa, Okunyeja, Okunyeja, Ejiributa, Ejibuaneka, Ejibuaneka, Ejibuaneka, Okunyeja.
1: àbí tí mo sọ fún yín pé kára bá mi ṣí. Nísìnyí tipa yẹn ti lọ sí 14. So ilẹ̀ kan wà ní ẹlẹ́kọ̀ọ́ Lagos State Accusation ni. Sọmọ mi ti ra 2 acres. Daddy, I'm giving you 2 plots out of it.
0: 2 plots. Lẹ́lẹ́kọ̀ọ́.
1: Ní ẹlẹ́kọ̀ọ́.
0: Ayayayayaya.
2: Hallelujah.
0: À ń lọ sẹ́lẹ́kọ̀ọ́.
2: Kábíyèsèsè.
0: Envelope yìí kì. Èlò ló wà mẹ́sà. Kékeré ni owó káàdì lélẹ̀ 100,000 lówó káàdì oṣù tí àdúrà mi bá gbàlẹ́ ẹ lórí ṣé wọn náà ní ra mọ́tò fún mi.
2: A bá rà á ká pèsè o.
0: Ẹ jẹ́ ń lo point of contact rí yìí o. Gbogbo ẹ ní sàmì.
2: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ gba ìrànlọ́wọ́ lọ.
2: Wá mi jẹ́ ọ́ sùn.
1: Plan ẹ̀gbìn.
3: tori corner piece wa nbe
0: corner piece wa nbe
3: pe yi te ba ti choose meji
0: eh
3: iye pe tipo awa to ma ko ye pe
4: hallelujah
3: o wa ma send owo cement
0: o wa eni suru o omo yin lo ma send owo cement
3: sibe emi
0: ta fe fi ko ibe
3: tipo mi mo ma supply iye pe free
4: hallelujah
0: tipo ti yan supply iye pe free
4: then
3: engineer ti to ma sanwo fun lati ko
4: hallelujah
0: engineer wa ti o ma tan ti engineer wa tan ma sanwo fun
3: lo ma sanwo yen
0: omo yin ni o san
2: hey
0: edo na se church lo fe ko fun mi sibe abi le
3: ko te ba fe sir
0: iti ma fe
2: ka be se o
0: e pa te wa la fun jesus
2: se wa la da
0: fun ogoyin o ni gbe
2: hey
0: baba oris awon more ni o
2: dada
4: beni
0: irojo yen tan wa nsin
4: yes sir
0: ko sowo ti o fi wo moto pada lo le o
4: ka be se olorun
0: lojo tan wa pade
4: jesus
0: eni ti o lowo ti o fi wo moto pada lo le o wa de ni fun mi ni 100,000 le ni
2: ka be se olorun o
0: dem ba telewo e soro
2: o je tewo e
0: na wa telewo mejeji
2: ayayayayayayayayaya
0: si won ba je ko sami
2: oruko jesus
0: e gba iya lo le Congratulations.
2: Hallelujah.
0: Ese gan
2: kapeso.
0: Ki mo lo tin gbo mi sa?
5: Kapeso.
0: Oga.
5: Baba mi o.
0: Oga.
5: Baba mi o.
0: Ki lo Olorun le se?
5: Kosi o.
0: Hello.
5: Yes sir.
0: Mo de gbo won Oluwa.
5: Kapeso Olorun.
0: Oluwa wi gbo.
5: Yes sir.
0: O su September.
5: September ta wa yi.
0: O ka sa nu awon eniyan.
5: Kapeso se o.
0: Mama.
5: Baba mi o.
0: Mo ti ri nkan kan.
5: Yes sir.
0: Oluwa wi gbo.
5: Kapeso.
0: Ko to di ago mesan.
5: Oh yes sir.
0: Ale Wednesday.
5: Ale Wednesday.
0: Ago mesan.
5: Ago mesan ni sa.
0: Ale Wednesday.
5: Ale Wednesday ni o.
0: Mo gbo wi gbo.
5: Kapeso Olorun.
0: Iwo yo gba iroyin ayo.
5: Ah,
0: Jesus. O ni si ayo yo je fun o.
5: Ah, Jesus.
0: Ala ti o du lori ago re.
5: Ah, Jesus.
0: Ono re to ye ko re lowo.
5: Beni sir.
0: Sugbe.
5: Ah.
0: O pe titi.
5: Kapeso.
0: Ko gbe ko.
5: Beni sir.
0: O pe titi.
5: Ah o.
0: O fi se blacklist.
5: Oh yes sir.
0: O block we.
5: Beni o.
0: To ba wa npe.
5: Kapeso.
0: A ma so line busy.
5: Yes sir.
0: Line busy.
5: Ah.
0: Line busy.
5: Kapeso.
0: Ono re to ye ko re lowo.
5: Kapeso Olorun.
0: To ti block we.
5: Yes sir.
0: Fun ra re. Yo ku yo.
5: Ah, Jesus.
0: Ni Wednesday yi ni o. Alo ma ku ye.
5: Ah,
0: Jesus. A bere account number.
5: Baba mi o.
0: A send owo si ye.
5: Amen.
0: Mo gbo ohun Oluwa. Hello.
5: Baba mi o.
0: Iran kaba.
5: Yes sir.
0: Faratile, faratile.
5: Ah o.
0: Maka baba faratile.
5: Yes sir.
0: Ti o faratile.
5: Kapeso.
0: E so fe ni to gun.
5: Ah o.
0: Iku re de.
5: Hey.
0: Oga.
5: Baba mi o.
0: Ani iran kaba. Faratile.
5: Faratile ni.
0: Faratile.
5: Kapeso.
0: E so fun eni to gun.
5: Oh yes sir.
0: Ti akaba re ba faratile. Ti o ba faratile.
5: Faratile.
0: Ko to ni lo
5: o.
0: Iku re de. Ojo iku re ti de. E so fun pe. Ko to gun akaba yen. Ko ko will
5: o.
0: Kapeso. Tori ko pada le mo.
5: Rara o, rara o.
0: Iku re ni o.
5: Yo ma gba lo ni yan.
0: Oga.
5: Baba mi o.
0: Akaba gbudo faratile.
5: O gbudo faratile.
0: Ko faratile.
5: O tu faratile.
0: Eni to ma farati.
5: Oh yes sir.
0: Ti re ajo aya fi ya fun o.
5: Kapeso
0: Olorun. Olorun to ma farati.
5: Olorun la ti de.
0: Ti aje re o fi sare.
5: Olorun ko to Jesus.
0: Olorun ta ke ma bo silekun.
5: Kapeso.
0: Iwo ko ni wa ma kale ko mo. Olorun.
5: Yes sir.
0: Ta ma bo silekun.
5: Ma bo silekun ni o.
0: Ti o iwo o ni kale ko mo. Olorun ye yo si o.
5: Kapeso.
0: Ami me je ni kan se.
5: Kapeso.
0: Olorun ye lo pade.
5: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ko Jesus.
0: Oga.
5: Baba mi o.
0: Emi ti gba iroyin ali o.
5: Yes sir.
0: Ni ojo Sunday.
5: Kapeso Olorun.
0: E wo baba ta gbadura fun.
5: Oh yes sir.
0: O iya.
5: Eh.
0: Esa.
5: Yes sir.
0: Baba lo jiya lori gbogbo omo
5: o.
0: Iya fun ra re.
5: Kapeso.
0: Ko bo ko jiya o. O da gbogbo omo le. Fun oko re.
5: Ba ti re lo.
0: O sa lo. Baba jiya lori awon omo.
5: Kapeso.
0: O di omo bi merin.
5: O jiya jiya.
0: O jiya lori won.
5: Jesus.
0: Okada to ni.
5: Kapeso.
0: O ta.
5: Adaluwaye.
0: Moto to ni.
5: Eh.
0: O ta.
5: Nitori omo ni o.
0: O ran omo yen lo si loyinbo.
5: Kapeso Olorun.
0: Ah esa.
5: O yesa.
0: Awon yen wa de loyinbo.
5: Ah o.
0: Won gbagbe baba won.
5: Kapeso Olorun.
0: O aburo won meji.
5: Adaluwaye.
0: Won fa lo loyinbo.
5: Jesus.
0: Won ni e lo ba wa wa iya wa.
5: Kapeso.
0: Iya to tin da yin le lati kekere.
5: Baba wa ma wa o.
0: Baba lo yen kan mu lo loyinbo.
5: Kapeso.
0: Won de ko eyin won sira.
5: Kapeso Olorun.
0: Won de lo mu iya.
5: Ti
0: o ran won.
5: Ti lo ti pe
0: yen. Won le mu le loyinbo.
5: Kapeso Olorun.
0: Won wa o bere si ni fi ya je baba. Baba ma pe won. Won ni gbe kọlu.
5: Adaluwaye.
0: Esa.
5: Baba mi o.
0: Fun mo yi odun.
5: Kapeso Olorun.
0: More than 12 years. 12 years.
5: Odun meji la.
0: Inu program la wa.
5: Yes sir.
0: Ni ojo yen.
5: Kapeso.
4: o
6: de bi osu bi meta seyin
4: yes sir
6: ni iregbe baba ijade
4: o jade wa ye o
6: osu meta seyin iregbe baba ijade olorun de fun mi ni itoni
4: hallelujah
6: baba yi de gbo ran
4: yes sir
6: ni mo se ma so fun yin e gbo ran o
4: wa itoni o
6: e gbo ran o
4: itoni wori da
6: hello
4: kapes olorun
6: o le so ko ti da ore
4: yes sir
6: o ti sun e yes
4: baba mi o
6: mo expect ko sun e
4: kapes olorun
6: ni tori te yan ba nawo si nkan
4: oh yes sir
6: ti o de ri esi yo so bi ki mo to baje
4: kapeso
6: ko mo ma nawo fun mekanik
4: lojojuma
6: ko de mo si ati se
4: o sa ti se be
6: inu ri abaje
4: deni sir
6: o ni le sanwo mo
4: ato
6: o ti da ore o ti re
4: kapeso
6: o ti gbadu o ti re
4: o ti re o
6: o ti lo se wo ni o ti re
4: kapeso
6: o ti lo pade o ti re
4: mari oke o ti sun
6: o ni mi o ti da ore mo
4: kapeso lorun
6: o ni mo da 900
4: yes sir
6: ni je sir mo tun se 900 fun mo
4: kapeso
6: ai moye
4: yes sir
6: 1000 ti mo ti se
4: mo ti da se
6: mo li je ti ni nta moto ri
4: kapeso
6: emi ko o
4: ara o yes sir
6: o le ti nta moto mi kan
4: yes sir
6: yes sir
4: baba mi o
6: sugbon
4: yes sir
6: mo le so fun e
4: kapeso
6: wi pe
4: yes lord
6: anu siwa
4: baba mi o
6: ninu ipe otito
4: anu be o
6: ninu ipe otito
4: yes sir confirm
6: bibeli wi pe
4: oh yes sir
6: adura olododo o si si agbara
4: si agbara
6: mama
4: baba mi o
6: ma je nte
4: oh yes sir
6: ti e po ba tan ninu je ni e to ba fe po mi si
4: yes sir
6: ina o ni tan fun
4: to
6: won ran mi si e
4: kapeso
6: oluwa wi pe
4: oh yes sir
6: eni kan ma tele nti mo fe so
4: yi ajani wa ye o
6: eni yen lo ni edidi
4: yes
6: ojo kesan
4: yes
6: oso kesan
4: kapeso lorun
6: o ti ru egbo o o ti se o
4: deni o
6: sugbe
4: oh yes sir
6: ojo kesan
4: ojo kesan yi
6: oluwa ni ibi to ba ti ka mi mo
4: kapeso
6: kin tu ore yen gbe
4: yes
6: ore 900 naira
4: 900 naira
6: mo ti so fawon to nbo ni ma o
4: deni sir
6: ni a
4: quarter
6: ni ago meje
4: laaro
6: wednesday
4: deni sir
6: mo ni kan mu 900 naira ni ni tori gbe
4: kapeso
6: mo fe ba orun da majemu Ni daddy mi
4: papa mi o
6: ibo de wa lati join
4: yes
6: baba yen degba to wa su eri nigba yen
4: bani sa
6: o fe daku
4: kabiyesi o
6: oni phone jabo lowo oju re fo
4: atani wayo
6: o sare lo sere screen
4: kabiyesi
6: o tun pe o n pada
4: yes sir
6: ese kese
4: baba mi
6: o kokoko sendi 4 million naira
4: atani wayo
6: si baba re
4: 4 million naira
6: after many years
4: kabiyesi 12 years
6: after 12 years ago
4: bani sa
6: 12 years ago o sendi 4 million si baba re o ni daddy mi
4: baba mi o
6: ibo le n gbe baba ni mi o nile mo ile awon ore ni mo n sun o de lo ra ile 280 million
4: hallelujah
6: fun baba re
4: hallelujah
6: ko pe ojo meta ni o da bi so lo ni baba yen so lo yen ni aswani market
4: yes sir
6: aswani market eni ba ma be leko o de ra ile yen fun
4: yes sir
6: oga
4: baba mi o
6: mo de ile yen emi gan lanu
4: adaluwa yo
6: mo ni oluwa
4: ile
6: ape wa wo ni ele kan same anu kan ma ara ile fun e to o pa le ru abana yonde
4: ka o gaga yan ni o
6: elo
4: kabiyesi o
6: mo nwa won
4: yes sir
6: ti o sise yi
4: kabiyesi o
6: ti won de ma pe mi
4: yes
6: tabi ti won ma ni aka number yi lowo
4: yes
6: laarin eni si ojo mesan
4: ajorajo
6: ti won ma san ida mewa
4: kabiyesi olorun
6: eni de ma e mo pe
4: yes sir
6: wo
4: ko
6: ba mo pe
4: kabiyesi o
6: mo tun so o
4: be ni sir
6: to ba mo pe
4: o ba ti mo pe
6: o ni se ida mewa laarin eni
4: yes sir
6: si ojo mesan
4: kabiyesi
6: o gbudo send 900 naira
4: yo
6: iwo so ba mo pe
4: o ba ti mo wi pe
6: o le jaje bi mo tin soro
4: kabiyesi o
6: pe wa se ida mewa
4: yes sir
6: laarin eni sojo mesan
4: sojo mesan
6: lo se 900
4: yen lo se o
6: aleke rubi ada mo gbe oluwa gbo ni
4: kabiyesi olorun
6: mo moju vo re ni
4: yes sir
6: edidi ohun ni eyi baba
4: yes sir
6: hello sir
4: kabiyesi
6: elo ni baba yen wa fun mi
4: kabiyesi olorun
6: ni ojo sunday
4: yes sir
6: o ko cash 100,000 wa
4: 100,000 ni o
6: baba yen tun o ati iwe
4: yes sir
6: o fun wa ni ile how many plots
4: kabiyesi
6: o fun wa ni 2 plots of land
4: yes sir
6: ni eleko
4: eleko ni o
6: 2 plots of land
4: yes sir
6: lara 2 acres ta won mo re ra fun
4: yes sir
6: o ti fun ijo yi ni 2 plots
4: yes sir
6: ati ni ile bayi si eleko
4: eleko ni o
6: ninu eko eleko
4: yes sir
6: laughter pe aja ona epe ati nile nbe
4: yes sir
6: o tun ni
4: kabiyesi o
6: eh awon ti ba re won ma jale pe fun wa omo yen tun ra cement 500 bag
4: yes sir
6: omo yen ra cement
4: engineer to ma sise nbe
6: engineer to tun ma sise nbe
4: yes sir
6: won tun ma ma san owo fun wo bi mi ori ru eleyi ri
4: kabiyesi olorun
6: o eh baba yen mo re ni
4: yes sir
6: lo se wa sanjo
4: eyan to mo re ni
6: won en ti o mo re
4: kabiyesi o
6: yo fi moto wa sanjo
4: oh yes sir
6: eyin yen lo ru ebo
4: e lo se o
6: 900
4: bene sir
6: ttb
4: ttb
6: 05 05 28 05 28 05 05 18 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
4: ọlọ́run ni o.
6: Hello.
4: Bàbá mi o.
6: Mo ti dé.
4: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
6: Wọ́n fún ẹ ní omi.
4: Omi ló máa gbà o.
6: Èmi gan máa níbẹ̀.
4: Kábíyèsí o.
6: Kí sẹ́fù tó lù.
4: Àjẹnuwáyé.
6: Ègún ni.
4: Ó yẹ sà.
6: Fún mi tí mo bá ti parọ́.
4: Ó yẹ sà máa ro.
6: Olúwa wípé.
4: Ó yẹ sà.
6: Ẹ fún wọn ní omi.
4: Omi ni o.
6: Tó bá ti di náì.
4: Náì o'clock.
6: Gérége.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà.
6: Kọ́ fúli orí.
4: Kábíyèsí ọlọ́run.
6: Màrá dábà nù à. Ibi o ba de ni sango.
4: Ó yẹ sà.
6: Sọ pé lọ má o. Ivẹ sẹta.
4: Ivẹ sẹta ni o ma bọ.
6: Ọga.
4: Ẹbẹ mi o.
6: Ẹyin ara ìlọrin.
4: Ìlọrin.
6: Ìlọrin o.
4: Ìlọrin o.
6: Ìlọrin o.
4: Ìlọrin.
6: Tuesday.
4: Ọjọ́ Tuesday.
6: Ní stadium.
4: Hallelujah.
6: Ago méje àárọ̀.
4: Méje àárọ̀ ni sà.
6: Tuesday.
4: Tuesday.
6: Ní stadium.
4: Stadium la máa lo.
6: Ago méje àárọ̀.
4: Méje àárọ̀.
6: Ohun olúwa ni o.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà.
6: Tuesday ti ń bọ̀ ni o.
4: Tuesday ti ń bọ̀ ni o.
6: Ìwọ́de ni yanu kan. Ìrẹ́dẹ́.
4: Amen.
6: In the name of Jesus.
4: Amen.
6: Chèchè o.
4: Ọjọ́ máa bọ̀.
6: Máa bọ̀.
4: Ọjọ́ máa bọ̀.
6: Olúwa náà mi ṣí o.
4: Báyọ̀.
6: Dìdí ọ̀run wípé.
4: A

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday ojo anu ojo kesan osu kesan odun 2026 oni ojo kesan gbogbo yen fowo saya eni baba mo mo pe aye yo san mi ojo kesan osu kesan odun 2026 e didenle gbogbo eyan omo Olorun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ologun ajobo baba mi baba re a n bo ninu service loni o enikan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara Olorun yato si yen gbogbo eyan omo Olorun be se n gbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pere la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan but yo ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo Sunday ati asikagba birthday wuli odekunle paphras enikan ni e ipari e e je so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin soke bawo eyan se dobale nkan meji la se laaro oni 909 esan bi esan oba jale osan wa e ba yin oke patapata mo ta se momo a gbe orin yen soke a mo dupe mo koto oba mo

0: Nai gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi. E se ki baba mi o ma se ope po lenu mi. Eisa ni bi te ba wa. Ada ogo nla pada fun eni to logo, ada ola pada fun eni to lola. Ijile vetin fo won agbara iwo nikan lo peye. Jesu Oluwa wa. Eyin olufe nbo le wa, e dide soke. Afejo ki haleluya nla mesan ati ogo mesan. Ni kete ta ba ketan e gbo Oluwa lenu mi. Omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon kan se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba woli odekun le epaphras lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni egbeda at least awon bi 6000 si 7000 ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor Toby ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor Oko odo yin la lo e ma mura le enikan ni lojo wo ni ola ololai ibe mo ti ri osumare ni owo orole gbogbo sona church o ti pari service gbogbo eyin sona church ni Sunday gbogbo sona church na le ti sayeye woli odekunle Epaphras ma ni ki won ba ngbe mo lu olukuluku wa ba yin ni gbogbo sona church rise olukuluku wa gbe wa e dana nigba to ba wa di Sunday Sunday e mo wule le nbo nbaden le e mo le nbo Jesus City gbogbo n to ba ye ke ni lo won o ti gbe wa eyin to ba se pe we ma le fe wa we ma ni ki se Jesus City lati se be di odekunle Epaphras to dui Wema ati ni gbogbo sona church enikan ni o la se wa ranu ti won igba mo ti atana mo ti ko ranse o ti de sona church ka ka kiri ni agbara Olorun e mo gbo afiwo to ba lo service ni ola mo ti ni ki won gbo ko gbogbo yin le ki n le mo ya won ti ma send anointing won si won an lagbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani se ita ba ti se omi imutan a tun se be ni igba keji pelu iyo to n be lowo yin lori Facebook ati YouTube oni o se se ki fun awon eyan awon eyan o ti gba pupo o ti gba anointing oil awon kan o ti gba iyo won ma mo se die die titi ko to di ojo Sunday enikan ni ti e ti ri nkan kan gba ninu anointing oil tabi iyo e fokan yin bale so ito baba wa se nta fe se o di dodo ko ni testimony now wa bude di omi to je pe to ba semu ni igba mesan o le mutan mo fe ji o di mimo fun o pe titi dola ladua si ngba won ni ki ngbadua mesan fun yin laaro yi ma si fi bibeli ti leyin a je bi idan ni ko si bi se gbadua mesan yi to ni ni testimony and emura asiko de lati ri yi pada haleluya la mesan ogo mesan la fe ke ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun ba wa jake jadu aye adua taro e mo fi se awewa ije le ni mesan nigba to di wakati kesan ojo bibeli ni jesu jowo emi e lowo le oh my god ogo mesan haleluya mesan o si mo fo ni igba mesan ko to di pe ma ni ke se omi mu ni igba mesan somebody shout na haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ogo mesan daddy efo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mi saya bi nba pari nbi ma tun bo sori Facebook ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok odekunle Epaphras e join me pelu nkan mesan ta tun dewo lori Facebook na
1: oya olojo ibi dide ko mujo ijo olojo ibi dide ko dupe
2: ina la wole feju keke osupa yo imole tan ijo Comfort Life Mission International ati jono ti o se dowo bo adupe lo siwaju adupe igbega ba se wa dupe lowo Olorun ma jemu la se tun yo ayo pelu prophet odekunle Epaphras baba mi o ko birthday won to ko fun ti odun ta wa yi gbogbo ojo keje ninu re ajo su kes ani gbogbo odun na ni birthday won ko to bari be ni gbogbo loye patapata ninu ijo Comfort Life Mission International ni won ni awon ke prophet odekunle Epaphras baba mi o ti ijo Comfort Life Mission International pe ku orire ayeye ojo bi tutu ko fun todun ta wa gbogbo loye ijo Comfort Life Mission International won ni awon tuki olori laafin iya wa temitayo odekunle eku itoju prophet odekunle Epaphras gbogbo loye ijo Comfort Life Mission International won ni pe prophet odekunle Epaphras baba mi o ti ijo Olorun jije ki oluwa Olorun ma jemu ku fun yin ni ogbo toju togba aye la ku fun yin ni mo toju ti me eniyan lo ko si fun yin ni oye tenikeni o ni ri gbe subu gbogbo loye ti ijo comfort life mission international ni won da idunun won papo ma prophet odekunle epafras awa se ladura pe emi yo se opore loke rupe
0: nice eyin olufe sun o ti gbe de di omi to le mu tan to ba ngo fi bibeli mu ko wa wo nti o tele leyi ninu we revelation chapter 3 verse 8 iwe ifihan ori keta ese ikejo revelation chapter 3 verse 8 red letter ni won fi ko in to tumo si ni pe jesu olugbala lo so jade lenu e oni emi mo ise re oni kiyesi mo gbe ilekun ti o si kale ni waju re ti ko si eni ti o le ti ko si eni to le ti pe won mo pe oni agbara die o si pa oro mi mo iwo ko si se oruko mi jesu ni yen o ni mo gbe ilekun to si kale ni waju re gbogbo eyan gbe omi yen si waju adabi to ba se pe ke senu jesu loro yi ti jade loku gbogbo eyin ti won ti tilekun mo gbogbo eyin to dabi eni pe nkan le fun gbogbo eyin to dabi eni pe won ti tilekun gbogbo ona se yori ilekun ilu oba ti mo bayi loluwa wi to ba se omi mu ninu awon ti o weyin ni september 9 2027 ni ojo kesan mo pa la se bo ba foke ni igba mesan to si se omi yen mu ninu awon ta o si lekun fun wa je kan ninu won loruko jesu ilekun si fun o si o si o si o si o si o si o si ilekun si ni waju re lato ni lo in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun ese omi mu kan se die mu omi yin oni ku o bo igba mesan lo mu oni ni ojo kesan osu kesan now se wa ibo se to se omi yen mu e jo ntori olohun gbogbo adua ti mo ba ngba fun yin mo sun si waju now tin ba tun ti fun ni number 2 o to sun si waju mo lo eyin o to o ni rogun ifaseyin angel to ran mi nse o ni won in ton se ni an pe ni se wuli number 2 Isaiah 43 e gbo on to so ni verse 4 Isaiah 43 verse 4 o ni ni won bi iwo ti se ye bi ye loju mi iwo lo gbo n to je o le ro ko losi iwo lo n pere ni talika olohun o pe o ni talika o se ye bi ye loju olohun o se ye bi ye ju bibeli wa so wi pe ti iwo si se olola emi ti fi o nitori na emi fi eniyan ropo re mo fi elomi mo fi eyan mo fi ropo e iku to ye ko ku gbese to ye ko je accident to ye ko ni ninu odun ati ninu osu bababa oluwa ni so fun o pe o nti bo fe yan ropo eni eleni ni o gba iku re ku oni ati eniyan dipo emi re mo Isaiah 43 verse 4 olohun fe yan dipo ti won ba nwe ti won si mu ti won ba nwe ti won pa lekun ti won ba nwe ni ti o ku ku ojiji ti won ba nwe ni ti won ni eyi e pe ori e pa ina ta ba dabu eye gunugun eyekeye la fi sun ohun ti bibeli yen so nu ede yoruba mo fi so yen bayi loluwa wi wa foke ni igba mesan o sun si waju o se omi mu bo luwa se nbe ti emi nbe laye ibi ti ata ni fun o ofa ti won ta bo lati sale oku lati nu boji oku loruko jesu koni yale e koni bo me be ni ke ni ba ronu ibi si o ori e ni o fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe ko fi gbe in the name of Jesus se omi mu tun gbe se waju oni ni 909 eja lo number 3 so sun si waju mo wo nti o tele ko to dago mesan je omi to le damu tan number 3 Isaiah chapter 43 wa gbo nti verse 19 so nipa re verse 19 oni kiyesi emi o so nti tun kan to lo ba tin fowo gba yaya mi mo ja ni inu mi o si mo dun ni lodo okun nu mi emi o so nti tun kan fun o se ri nu leyi nkan titun leyi sodun nisinsinyi ni yo si wu jade eyin ki yo amo bi looto emi o la ona ninu agiju ati odo ninu asale olohun lo won la ona nibi ti o ti sona mama yi God we make our way where it seems to be no way he walks in way we cannot see he we make our way for me and for you he we make our way laaro yi Olorun bo lori oro ti nbe nle yi Olorun lo won la ona ninu ise yen yo la ona lori oro traveling re yo la ona bi n ba gbo to se ami ni igba mesan ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo ona la bawo omo re olombo laarin oni si ojo mesan oni ni o nine osu agbara september safety two months si agbara ni oruko jesus ona la de bawo oya wa fun oke ni igba mesan wa jana wa jana wa jana wa jana wa jana mo ti je npe bayin wa jagbangba wa jagbangba wa jagbangba wa jagbangba in the name of Jesus Christ se omi yen mu to sun waju number 4 se on ba wa sise bayi abo kan joko o si n gbo ti won ka biblical prayer gbogbo nkan lo le fail aso tell you oro ki fail egbe yo yin si to si omi ta le mu tan yi a se nkan kan pada lori YouTube laaro pelu iyo gbogbo ese bibeli ni ma to repeat ta ba wa de service loni gbogbo awon ti o ti gba iyo won ma mama fi le yin lowo ma ge cake loni birthday si tun lo lowo lati world e wo moto gbagi elebe so kale ni wema e biri church olorun ojiji ni bi garage yen in ta ba se nbi na la se ni gbogbo awon sona church ni ola gbogbo eyin te wa ni side egbe da lo so gbogbo ona ohun ba yen egbe da teko ba n pe pastor tobi mo n bo ni eko ni ago merin lola ni agbara eni to laye atun pastor oko ajo ko ni o lagbara en to laye atun
3: gbogbo bi ti e ba tin bo e gole ni egbe da number 11 awori street ile epo alaji bus stop egbe da lagos
0: se gbo ibi ti pastor tobi pe yen le number 11 ni egbe da le alaji bus stop legbe le epo awori ibe ni mo nbo mo ri osumare awon eyan 7500 ni ma fun ni anointing oil anointing oil is especially made tori pe o bo si ojo ibi gbogbo ebun ojo ibi mi mo toro sinu e olohun ba nbo e mura o odi merin lola gbogbo sona church na gba anointing oil won pada sunday eyin te wa sona church e mo boda onje ta gent de oni weman sunday won gbe ti na wa e wo ani aje n bele ikun isin kan pere la se laaro yi o isin kan ni toni e si bange cake birthday mo si tun wa lenu birthday sunday ni o pari enikan ni mo ti ibun yin lebun birthday fun mi insa e ja gbo nti bibeli so ninu isaiah 49 james arika verse 25 these are biblical prayer ko si bi o se ni mo o Isaiah 49 verse 24 and 25 egbo nti bibeli so 24 oni ha le gba ikogun lowo alagbara bi ise question ibere ni ngba te nikan so re da alagbara won ni se won wa le gba ikogun en to je lere en to kobo loju ogun won ni so se gba en to lo to segun so wa seyan le gba en to lo n kobo lowo alagbara bi bibeli so wipe tabi si agba si alegba awon nde lowo awon eni ti won to fun awon nde se an legba wa gbo nti bibeli re fi da lohun ni verse 25 oni sugbon bayi ni oluwa wi au ti legba awon nde kuro lowo awon alagbara au si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o ba ba oja ni emi o baja emi o si gba awon omo re la Olorun ni en ba ba oja o gbe ni to ni ola gbogbo eyan esun mo waju omi owo re nko oni ni 909 oh my god gbogbo eni tin dide ogun si o tin bo oja awon tin finu bo oja awon tin finu ba awon mo re ja eni to gbe ina lowo ti o le fi tin yo aye re lenu Olorun ti seleri lataro ilo en ba bo oja Olorun yo doju ija ko en ba bo oja yo subu ni waju re loruko baba to ma ti temi mimo o se mu mo o se baja o se gboguti in the name of Jesus Christ oh in ti o fi bo oja isan ti o fi bo oja ko pare lara re in Jesus name oni ni o nine sumo waju oya se omi yen mu in Jesus name this is the biblical prayer won for me money e ja lo number 5 wa wo number 5 o nbe ninu iwe Isaiah 49 wa wo nti bibeli so ni verse 26 ibi ninu re o ti doju o ni awon ti o ni olara ni emi o fi ara won bo eni ti ba ni olara eran ara won oluwa lo won fi won won fi bo won ha won mu eje ara won ni amuyo bi oti wine didun e mo teyan ba mu mineral to ba mu imot so omo bo se mo ponu la be ni oluwa so pe won o se mu eja ara won ni amuyo eja mo pa won ti won eku danu wa gbo e to so gbogbo eran ara yo si mo pe emi ni olugbala ati olurapada re eni alagbara ti Jacob eni alagbara ti Jacob ojuba yen lo number 6 eni kan ni eh ti em le embassy je mpo nbe ti aye awon ta re baje o nine Olorun oba ngbo aye yo san wo ni oya foke ni igba meta ko wa sun waju in Jesus name eja mu number 6 ninu we Exodus chapter 23 gbo nti bibeli so ni verse 28 ati verse 30 inu mi dun oni sugbon gbo n to so emi o si ran agbon si waju re awon ti omo bo oja niyan awon omo ogun re nu o ni lo bodyguard kankan agbon se mo ti npe ni agbon kini ti mo tayan emi o si ran agbon si waju re ti yo le awon eniyan yifi ati awon ara kenani ati awon eniyan yi ti ku ni waju re ma mo mo so awon agbon ma so won di ranse fun o ngba awon oba mo to je iyen ni pe ajakale orun o koja lo si ile eni to gba nkan lowo re tabi nkan to ye ko ni ti oji oni wa wo n to so ni verse 30 iyen lo daju oni die die ni emi o ma le won jade kuro ni waju re titi wo fi di pupo ti wo si te ile na do die die ni mo bo si won ma mo bo si won di die die in kokko gba bi eka bi 50 fun o to ba tun ya in to gba bi 50 eka fun o titi ma mo bo le won ki wa se wo lo mo ja bayi agbon ni o mo ja fun o gbogbo eni ti nbo mi laaro yi bayi loluwa wi aduwa meji ni oluwa yo yan awon omo ogun airi awon omo ogun bi agbon yo fi bo le ota re bayi loluwa wi eni to ndoju ija ko agbon yo baja loruko jesus yo baja yo baja yo baja in Jesus name e se omi yen mu o wa ni die die ni mo bo le won titi ma fi sowo di pupo die die ayayayaya mama lato ni lo ase aso ni di pupo multiplication anointing agbara ti mo je yan po si malabado champagne ka to bo ha eyin wo le fe oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o oya gba o e gba in the name of Jesus esa ese omi mu I mo to tun le jadu eleyi lo e ja bo number 7 kin le mo lo

0: the Lord will bless you. Now, everybody, lay you, sir. At Omandi Atagba, King number 7. You know, where Psalm 37. Again, Yaraka, verse 25. Egbon ti bibeli so oni emi ti wa li ewe mo kere ni je be emi si ti dagba ni samu ni soro oni emi ko ti ri ki a ko lododo sile tabi ki iwu omo re ko sagbe jeun mi ri ni bi ti omo lododo ti nsagbe o fa buku ni keyan mo toro gbogbo eyan gbe omi yen soke so nse mu o ti ye oku die bayi eyi ni ase na ma jemu ti ojo mo nsan na ni ki agbara to ni omo toro kaakiri agbara to ni afito oba to bebe ko to ri lato ni lo agbara yen dupin emi toro je mo ni ko jade lara omo olododo ni o loruko jesu oni sagbeje mo oni toro nje mo lato ni lo odo eni won ti mo wa gbo nje odo eni won ti mo gbowo in the name of Jesus Christ sell me yen so nlo waju olare waju lo mo je onijo lare yi number 8 loni o nine wa gbon to so ninu Isaiah 65:21 gbogbe n ba like eleyi ni ko sami si mo sun waju ni oni won o si ko ile won o si ma gbe inu won won o si gbin ogba ajara won o si ma je iso won olorun re lo so be oni ni e lo kole ase en to lo n ba fe fun ni agbara lati kole ni mo ko ninu we Psalm 127:1 bi olohun oba ko ile na ki la lagba se nse o nse lasan anointing kan be lati mo ko there is anointing to build pastor nilu e ti anointing yen oba ti de eyan mo gbe ni apartment rented apartment ile ayagbe le yan mo gbe gbogbo eyin te ba fe kole eyin te ti ko te tun fe ko si nkan meji ni nbe mo nawo soke bayi ninu studio oni ni 909 ohun to lapere ni igba ti o ba fi di September 9, 2027 gbọ́n tí olúwa ló ti ṣẹlẹ̀ sí ọ ó ti di landlord ó ti di landlady nínú òfin ọlá lọmọ pandoro ti mọ dàgbà bó ti wulẹ̀ kí sìmẹ́ǹtì ọ̀wọ́n tó báyìí lolúwa wí gbàgbára láti kọ́lé in Jesus name ẹ wá yẹ̀wò ó ní ẹgbin ọgbà àjàrà ẹ sì máa jẹ ìsonú wọn kí ni ìyẹn túmọ̀ sí ìyẹn ń sọ nípa establish the business bẹ̀rẹ̀ fi nǹkan kan mọ́ tajà kan ó ní èrè rẹ kó o sì máa jẹ́nu ẹ̀ agbára kan ni ti mọjẹ eyin o sowo ko jere agbára kan ni ni mọjẹ eyin o le dale ise ele ko si prosper mo pase loni to ba se omi mu o da le ise ele o mo je ninu ise re awon eyin o si mo bo je nbe o da se o dedidi loni o en ba ni oni ribe e je re la fi se tutu e se omi mu the last of the last one e to pari e o nine 2026 olufe murao Isaiah 65 ewa gbon ti verse 22 so Isaiah 65:22 oni won ki yo ko ile fun elomiran lati gbe ha I mo ya won ti an sisi asedanu oh my god gbogbo epo ti alakan ba se asedanu ni eyin o wa ni si asedanu mo ohun olorun leleyi oni nine wa gbo won ki yo si gbin fun elomiran lati je eni eleni oni je ise owo re nitori gẹgẹ bi ojo igi olorun re lo so be gẹgẹ bi ojo igi iyen ni pe emi re yo gun ni ojo awon eniyan mi yo ri wa gbe ti ma fi gbadua fun awon ayanfe mi yo jifa ise owo won awon ayanfe mi yo jifa gbogbo eyan ye kun le ke gbe omi yen kun le si waju ni ogbodo lu eyin o esun waju o ti ye ko fe esun de bi igan na bayi bo se sun lo die die o ni awon ayanfe mi yo jifa ise owo won ekunle mama ekunle daddy mo so anointing fa to mo fi jifa jonto ni kwa jifa loni loruko baba to ma ti temi mimo o jabo si o lori o ya gba in the name of Jesus e wa ki gbe si omi yen ma jifa ma mufa ma gbe aye ifa in Jesus name o ti ribe o gbogbo eyin omo olohun wa mu 900 naira loni ojo kesan tabi 9900 anyhow samu 9 rubo 9 e rubo 9 gbogbo eni to ba wa gbadua patapata make sure ko ru ebo 9 esan aye gbodo san ni atomode ni o atagba ni o ru ebo 900 naira tabi ko rubo 9900 and only round of 10 olufe wa won ti o tele ogun teyan ba fowo se eyin aroni o fe san ida mewa iwo na le lu opportunity na account number ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan no gbe jade account number church ni eja lori Facebook eja lori TikTok eja lori YouTube se rin ta se atun lo tun kankan se ese bibeli ta fe ka loni gbogbo iwe second peter patapata ati gbogbo iwe first john second john third john the lord will bless you gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni ati eyin te mark wedding anniversary yen konle eyi ni edidi ati majemu olodun fun aye yin loruko baba to ma ti temi mimo ko to diwo ye amodun aye re yo ti gbera ju bayi lo wa wa mo tinu ogo bo sinu ogo e mo tinu ola bo sinu ola happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wa wo nkan o send the testimony re send the sori number 08087165 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.
1: Valeu, né, pá?

gori gori kama ni janoma. Kulu kulu zi oje jibali wese wawo. Ina gori leva juga kyo jokwala miyoka yalala. Ade wale ade da yo. Oma ye ti deva ye. Oma goro ti defu goro. Eza keru kwa eza katiti. Well well bi no chodala ina ti dala. Eza keru kwa eza katiti. Ina ti dala gora le gora. Moto ti dala tapa ati benye. Oye wambe nyi soki. Eja ko.

bose wa lasiko yi to si fi lede lana leyin osoka won yin ko egbe egbe wonu super focus orilede nigeria gege bose wa lawa ti beye eleyi ni won kede lana pe gbogbo pe dije olukan ni fidi ere.

gba Nation League. O ti gba ti World Cup, o ti gba ti La Liga be lo ti gba ti UEFA Champions League. Ege bo se wa latapa ti beyen. O ya mo to ti ja yin beta. Ere gbogbo ese wit. Sari Lami Yama, o ni agbe bolu akoko. Ele ti won kokoko foruko re sile le meta. Iyan ninu idi ninu ami eye balondi o. Laarin igba ti o ti pe ogun odun odun 2024 odun meta de logun lo wa o pari sipo kejo odun 2025 o pari sipo keji igba to wa lodun meji de logun odun ta wa yi won to ti foruko re lede iyan kasagba gege bo se wa lapa ti beyen ibo ni kin ti bere awon oruko ti won fi lede iyan fun balondi o iyan gangan lana ti o soruko won be eje sare ka won si lede kafia o gangan

and chicken. Kaya zakapa lo dani omo awon ye oruko won o ba jade o gege bo se wa lapati be yen o gbe boruko ronaldo se sibe yi nje je mo bi gbe ronaldo o la gbe bolu to je pe won ti nominate ju iyan ninu idije yi awon wo na to ti se be to je pe to nominate tapo die e meji la ototo o ni won ti nominate

se tori pele we so o ti gba lati towo bo we adun won lodun marun pelu ko igbe agba bo lu Newcastle orun po lori e mo ti lo lapa ati beyen o ya le ni Andre Messi o ti gba lati ra iko igbe agba bo lu Edenze go wa ni ipe keji ninu league agba oje lori lede Spain iya second division niyan e wo mo to ti ku onbe o ti lo bayen se mo pe mo ti so fun yin tele pe won nominate niyan Rafinha bo se wa dana agbawo viri yoyo Fabrizio Romano

sagbabọọlu mi ele to ti se ninu itan igbesi aye to je pon ti bere si ni foruko re lede lati odun 2006 sodun 2026 to je pe laarin ogun odun ohun ko labomila oruko re tin jade lo gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se nlafa ni lati ja yin beta

won lo sodo tawon okunrin la lafani lati gba be wonu yanana leyo soka eko egbe gbogbo lubo ni motu pelu Lincoln iyan ninu idije Carabao Cup ni o en tawon ore wa kan gba e gbo kini kan la.

Ajasko Riwaya ni o ka bun itisin na ti gba. Ajasko Riwaya wa lemi o gboro gba itisin. Ajasko Riwaya odun koko mo mi. O jeju e ma mura le o ro lopa mi. E tori pe lana iko egbegbe bolu eyike Athens. An fi aje ko egbegbe bolu Lastlane. Ami ayo kan sodo na fi fo oju won. Ba kan na gederi iko egbegbe bolu Real Madrid. Ami ayo meji seyo kan o na fi boju Inter je bi ani pe won aleleda o ye bakan na eje tun gbe yin debe bi pe iko egbegbe bolu Manchester City. Ami ayo meji sodo o na fi lanfani lati mi awon e so fada de ti se nawo Bruno Liberatalandi, o de mi awon meji gege bo se wa latapa ati beje iko egbegbe bolu Real

birthday to you. Eti di gba mi te wa lafani lati mo pade wa. Loruko Ayedeji so ni bare ta je lafani lati jo se laaro toni. Adewale Adedayo lo ko ti mi o. Eti di gba mi ta mo lafani lati pade. O ni mo n dagbere fun yin pe. O

0: wadasi.
1: So, a cabo pada gege bi ati so leko e lami to wa comrade Hussein Abdulaziz.
2: Oh, motor sure.
1: Ba wa ki gbogbo mo rile de Nigeria ko ku dede asiko.
3: Fast do akin gan e ku gbogbo ba wa o. Olorun ni ja sura wa. Omidan e ku se ani sise se.
2: Amen.
3: Aki le se diamond defun pe ya ku anfani gbogbo ba. Olorun ni ba le se naje. Aki o gbara le pe aku gbogbo ba o. Olorun ni Joshua.
1: Amen.
3: E seun.
1: Oda e ja mu awon koko ti nbe nwaju wa. E je mi o sare na wo gan eleyi. Ki omi de na ko na tu jo to we ko jo mo gege bi okan lara iroyin ti o jade laaro to de ijoba ipinle binu won mo salaye oro won ni abewo ti Peter Obi to se se ipinle on papa julo leyi to gba lero ngba lati se si agbegbe yewata ni ibi ti won ni sele la lori kan ti sele lenu lolo yi o ti won ni awon eyan to le ni igba kan won padanu emi won ni bi akolu ti won ni awon kolore si eda kan ti won se ti agbegbe na sugbon iroyin file de pipe lasiko ti Peter Obi se abewo si ipinle Benue won ni awon odo won pagidina oko akowo rin re won o je ko raye koja o ti to ati bo ti ye sugbon ijoba ipinle won wa je ko di mo pe abewo ti Peter Obi se si pile awon eni ti se gomina ipinle ohun o mo npa re lajo ko so alabo mo npa re koda ijoba ipinle ohun gan won mo npa re oju wo le nfo woran
2: ati bi ko ya ki njo le mo nje eto ni labe ofin le Nigeria fun ti abari ogbona gbongbo kan to fe lo se abewo si ipinle miran nje o pododo fun awon olori yala oloselu ijoba tabi awon olori agbegbe na lati mo wi pe alejo kan bo ni odo awon nigbati ijoba ipinle Benue so pe awon o mo nipa elekeji to ni awon o mo nipa irin ajo yi nje kilo wa sokofa bi awon kan se mo ti won si lo dena de oko Peter Obi
3: omi na ji tuwa le bita ba lo na ti ba wa gbe wo yen because seri awa aralu ni ko lohun bo dakun ko do ti wa gbogbo nta nilo ta fi gbe aye rorun ko ju la kai lo ko lohun ba ma fi dun wa te ba ton ba ti leko won to ku nu soro o fuye chege na fuma ni education is the best legacy ko se ka lo si classroom ka lo si yen ko ni won so but e ko bo la se kini tin jo to kini esi o to we ka ma tan ra wa se pe kini ti yan ba leko pin to ton bi ni to so pin ti ron bi ni e ko ni o mu eni ti o paro ti o fi yeye ni o je ko se be eni to se wona ma to ba so to gba yi se ge ke to ni so bo gugu awon awon eko yi ke se eko tan ko ni school eko atodo olohun wa ni ko na bo dan ko gbe wo wa because awa na ni won ran si ra wa yi nisin e wo bo mi la se bere question ijo didi joba lawon o mo amo lodan ni mo ayi be ko ni awon aralu si lo de se ri awon aralu ni ba soro ba se kere ma waju yin pastor won reach out si wa lo mean awon office seekers pe awon na e mo won try to sell around but oju ete mi je ilu yi ni pe eh ko gba ko ti eh si si legbe se lu kan but mo lo gege bi omo orilede mo leto lati sumo because ta nse tin ti o data mo ni pe oko pa ta nferan won feran wa o a ko ti awule si pa ti tun wan ko tun wa ko kun ko wa lenu mona se bo na la wa ran ka ni ba wa ra lu si wa ninu se ka lawon lo ta ni feran ilu se ilu ori bo se ri ni ilu to loro aje to ba to ni resources ta ba so pa won lori ke so lori ti sin nikan o lateyin wa lati independent up to now mi ati yin mo pe awon kan be ti won sin buy tun kan kan la be na she get now awara lu yi wa ni won Peter Obi with Peter Obi ta bata loku either wo wole ko wole Peter Obi so wore and people like that they are nationalist omo Nigeria ni won she get them awon mo ju awara ninu aye so awon yen tutu ju awa kan lo ninu aye o because ba bemi pe gbogbo influence dem ni se boya ko ju nu kwara yi lo e get them awon ti to bi de bi pe won leto ati rin se ko to ba wo won ninu because of je olori le odidi ilu yen lori ni but ti bi o ba te ti o ba wo eni abawaju to baba na she understand but what the move be to ba ti le wo o n ko wa ni baba nle ara re ka ko wo act a mejeji inu lo do pe studio na lo host ale jo kan boya the embattu member house of assembly ti won kan lo kan lo ro kun nle omidan won wa so ni bi wi pe kiss bill to le skate through inu house o ni level of lobby to gboro lo ta ti e ran ti bi pe boya bill yen yo sanfa ni fa won constituency won aba wa ra lu se pe ofin tenikan ba si be ya wa ni to wa lati bi lo ni for example to ba so ofin ko se pe lo si kan ofin yo benefit ofin yen o egbo mi ye yo benefit gbogbo the whole state ka to le ke bo ya ajo se po yin ateni hun o dan mo ran ke ba ki bi ni yo skate through se mo ke ni o ko le fi aje o ni o ta wa ni ani je ko je ko no gba glory kini je ko mo gba glory je ni jose kan o se kan na ko le wulo fun won nana ta e ba sponsor anti terrorist bill tẹsi je ko koja teni tori pe won ti fe ti e seru eyi o na ni sika mo tanra wa se teni ba ni we re to si really ni fi awon ara ilu re mi pastor se ko ni wa we ati implement bill yen fun ara re bora ke won ni we now oro ti won bi kale yin nisin iro ti po nbeju ni lo to wa nle ijoba lawon o mo ijoba ti paro tori god bless you sir elemo but awon kan lo dinner pe ko ni koja time time wo ni fi nbo to peter obi fun ara yen lo so to fun wa tan yen yen so oro won emi mo so pa wa ara le ko e koro won kan wa pupo atepo atarepo won ton fi jo nwo won mo ama wa la nje ki won mo ra buru se fun ra won o awa ta jara ilu gagagagan ah e ma je kin tan yin peter eh baba won leyan ku ni peter ti bi o won ma leyan ku peter ti bi ah o ti wa se le ri ni wa na bi muhammad won le ku o ma ka lu baba re na so o ti wa ga lataye daye ni so te ba fe te ba to ba ni won je ko nisin sa wa le sure ki peter obi o notify pe won nbo se wa wo mo yin a fi tiro mi ba jade lato to mo tin benbe next week ah sin benue a kan gboro yin ni boy tin be be ba ti ra o kan yo ko mo tin e bi na na to ka ni peter be wa ko we si joba ipinle benue ti mo so ka won ori nko se ba ti ri ni bayi na tan le nikan be se project ni ko gba won we kan I don't get it to so se ni ti o gba we so ka ni eni won ba gba so pon na je bi ofin ke to won lo gba we bo se ka se o ko we to se won fun ni we yen gba

Akori ti afẹ barawa soro le lori loni je ohun ti opolopo awon obirin ti gbo nipa re ati awon kan si ma ti awon kan si ngbe pelu re laimo yi pe awon ni akori wa loni na ni fibroid ele ti gbo ti obirin mi le ma so pe ah mo ni fibroid awon kan ti gbo pe ti ma ngbo pe bi obirin ba ni fibroid o le ma bimo awon biri kan ti won ba gbo pe awon ni fibroid iberi bojo o ma ngba okan won awon miran si ma nro wi pe bi awon ba ti ni fibroid dodon ni ki awon se ise abe ta mo si operation sugbon ki la npe ni fibroid gan ki lo ma nfa ta lo le ni kini awon ami to le fi yan wi pe obirin ni fibroid se obirin to ni fibroid se o le loyun ki o si bimo se gbogbo fibroid lo ye ki eyan ma yo se fibroid kekere le di nla ki si ni awon ohun ti awon obirin nse to le mu ki isoro na isoro fibroid yi ko po si laago ara awon obirin opolopo oro ati awon ibere won yi na ni a o ma tu keke oro le lori lori eto laaro toni nitori na loni a fe mo ohun ti o je otito ati awon to je iro nipa ohun ti a mo si fibroid lori eto pelu wa loni alejo wa na ni Nurse Olawale Ajayi awon ni won ran wa lowo lati ni oye kikun nipa ohun ti a mo si fibroid e kaaro le kan si

okay njo ti ba tori 20,000 yin ma tun lo se ayewo mi eleyi ma nda ju ki won ko pe wa lojiji keko di pe eyan ko lapse sile tan won wa gbe ah won ti ni kini yi ti pe ah afi ke tete se o ma nda ka ma fun rara wa fe si ara wa ri lo si ilewosan eh wo ta fi nje pepper soup ta fi nje kaute ta fi nje pomo alata awa na le tu die jo o ba me ba mi wo eje mi e ba nwo mi ara mi e ba mi wo kini kan e just take there and said let me check mo fe se general medical check up bi o ba to e mo pe okay e je ki to wa lo mi lele e je a se le ma pada wa fun itoku eh je ka cultivate habit of checking ourselves gbogbo awon isan won yi won de be lojumo kan eh won a ti wa nbe sugbon tori pe a ki ko bi ara si agu ara wa eh lo fi je wi pe o ma ndin la mo wa lowo eh je ka tun lo si abala bi mu lawon alejo nle agbara bi sugbon ko te di pe mama se oye oju opo fun won eh je a se bayi anbo

0: Tieto Sevoni.
1: Latino Yarairu, Diamond 88.7 FM, Ilorin, Iroin, Ekunrere.
2: Ṣaaju ẹgbọ awọn koko to wa ninu iroyin na ijọba apapọ ile aye ti bu ẹnu atẹlu bọ ṣe gbege dinna obi nigba to ṣe abẹwo lọ si ipinlẹ Benue ile ise ọlọpada ti ranṣẹ pe osise ajọ wa heke ko wa so tẹnu tire lori esun tan fi kan lori iwodaran lojopo ayelujara iwa ibayin loruko je Igun egbe oselu PDP toni atleyin weke fun lede lori ejo ton pe tako adeleke ni ipinle osun ekan egbe oselu oni tesiwaju APC ni ipinle kwara ti tako jawe oluburi danlad gege bi omoye ofinpo gomina ninu egbe oselu ohun ni ile okere ile america ti fi ofin de awon oti Onje ti won ko wole lati ile Canada. Iroyin ere idaraya. Awon obirin tojo ori won ko ti to odun. Mokan dinu ogun ton gba ije cricket. Oni won ti fun ni eko ofe. Eka san akiwa pe aku owo lenu se. Iroyin ekunrere lati kan Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi iroyin yin ka so fun yin pe ere gbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net ye wo wa ni YouTube wa ni Diamond 887 FM ekorin na bo leyin simi ranpe yi lekan si akiyin pe eko ikale
3: wa lati gbori nipa ina omo rara to npe mi to tun ba gbogbo duki aje ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe E je ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
4: imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
2: ekun rere lati ile ise Diamond FM e ka bo pada iroyin na ni ekun rere ijoba apapo ile yi latowo minister nile yi fun irina oko ojo ofufu Festus Keyamo tibu enu atelu iroyin pe won gbegi dina omoye fun ipo re labi asia egbe oselu alatako Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi ni ipinle Benue to se kesi awon le sero yin kan jawo lati ma ko iroyin to ngbe seyin awon loselu obi oni awon odo kan gbege dinna re ni gba ton lo si yewata nijoba abile guma ni ipinle Benue nigba to fe lo se ayewo si awon mo le bi to fara kasha ni bi call to waye ni sukefa odun to koja obi ati egbe oselu NDC salaye wipe awon olufenu ohun oni won se ranwo fun papa ajulo ti ijoba ipin na fi die mule pe o mo ni paro na ile ise olopa ati salaye pe o mo nipa abewo ohun ohun si pese trouble to nipa Keyamo salaye pe isile be oni won fara mo papa ajulo pe ko ye kan duru mu enikeni a se polongo ninu eyikeyi egbe oselu ninu iroyin miran ile ise olopa ile yi eka to wa ni janu iwo daran lojopo ayelujara tanase pe osise ajo eleto idanwo ni ekun iwo orun ile adolawo olanre waju fadehan ko faraan ni ile ise re nilu abuja loni lori esun iwo daran lojo pa irojara ati esun ibani loruko je iwe ohun tan buwolu lati owo adari eka ohun aig akiyene ezima salaye pe fadehan ni ko faraan ni ago mewa owuro ni bese lo waye leyin gba ti ile ejo giga ton joko ni ipinle ko pase fun fadehan lati jawo lati ma kolede awon oro ko ba kun pe ati oro to le ba ajo wa heke ati elade agba re omowe emo dangote loruko je fadehan to je adare ni ile ise wa heke ni ipinle anambra oni o tin bu enu atelu ajo na lori awu nkan to waye ninu idawo ori mewewa odun ta waye ati esun sisewo moku moku waye o ajo ijoba leye to mugito oro unje ati ogun lo nadrake ti salaye pe awon ayederu ogun ati unje olon po sin leye latari awon eyan ton se papo pelu awon daran kan ni ile china adari eka iwadi ninu ago nadrake martins olu ilu yomade salaye pe awon eyan to nta oja ederu oni won mu oga to nta warawara nile yi lo sile china to je pe won saideru re lati ma latowo awon le se won nile ye o safikun re pe ajo hun titi awon ile se kan pa pe won pin oja lona ti o bofe mu adare agba ajo nadaki ojogbon mogisola adeyeye salaye pe ni ilu eko ati ni ekun dibo ila orun gusu won ti ba awon ya ederu toto trillion kan ati abo naira je ile ise ologun leye to je ti awon ologun to sise ni abe akanse eto operation adikai pelu ajosepo awon ara lo to fira won sile fun eto abo ti pa npo fun gbe awon afurasi ti won ko oja sowo si iko boko haramu ati ko iswapo nijoba ibile amoba ni ipinle Borno awon afurasi ohun mala mustafa ati masa aliyu won gba won mu ni ana ojo segun nigba ti won gbianju lati ko awon eru sowo si awon agbe sumomi ni agbegbe yunusari simoba awon ologun ohun oni ogbesele awon eru ohun ni agbegbe gunsa to si je pe won gba awon kan to je awon ohun yara alukoko awon bata ero ba ni soro ati owo to le ni egberun meta naira awon afurasi ohun ati ro tan gba lowo won to ko ranse si eka otelemuye ile ise ologun leye fun iwadi igun egbe oselu alaborada pdp to ni atileyin yeson wike ti salaye pe ohun omo nipa ejo kan tun pe tako ejawo olubori sa keji gomina ipinle osun ademola adeleke o tesiwaju pe ohun obuwolu ejo ohun akowe ipolongo apapo fun igun na jungudu aruna muhammed nigba tun soro pelu awon oniroyin loni salaye pe won pejo ohun lai gba ase lowo egbe oselu pdp o salaye pe alakale ofin egbe oselu pdp lo fun olubadamoran lori oro ofin ak ajibade lanfani to je pe oni oye ko pase lati pe ejo ohun muhammed salaye pe ajibade oni ko buwolu igbese na fun eyikeyi agbejoro to si kesi ochai jacob otopa ko fun erilede pe opo ejo ohun ni oruko egbe oselu pdp ati asetan fun lati pe ejo na ni ipinle kwara ekan egbe oselu alaburada pd ekan egbe oselu oni tesiwaju apc ni ipinle kwara honorable olaya belo titako abajade esidibo komeso yo egbe oselu apc ni ipinle yi tasi kede yakubu danlad saliu ipe oni yo je omoye fun ipo gomina egbe oselu ohun ninu eto idibo odun to nbo belo salaye ipe ohun faramo abajade esidibo komeso yo ohun salaye kun setan lati se atileyin fun danlad ninu eto idibo odun to nbo ege bi e kan egbe osilu APC osilu shala ye kon ni igboya yuke wang para si pasi paro si oduko dan lade ege bi omo yi egbe osilu APC nikmile kwara funyipo gomina

0: Iroyin ekore oni amuwa se ti gboyin lati kan de amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ileokere nibe ti America ti kede pe on yo fi ofin de kiko oja wole lati ile Canada lekan si akin pe eku ikale
1: I don't know. Sugbọn ni isin opo awon eyan kunu ki won ma fi phone record tabi ya photo isele aparinlekun lati fi sori ayelujara kaka ka ma record tabi ya photo ta fe fi sori ayelujara e je ka kokko yara pe fun iranlowo lati dola awon to wa ninu ijamba leyin na a le wa record tabi ya photo fun eri to daju
2: imoran yi lo nte se ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin
0: Ekun re re lati Diamond FM Eka bo pada iroyin ekun re ni amuwa se ti gbo yin lati kan Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ijoba ile America ti kede igbese lati fi ofin de kiko awon oja wole lati ile Canada tati ri nkan bi oti Onje tenunje ati awon keke bere lati ojo kokandilogbon osu kesan odun ta wa yi pelu bi ile Canada san se gbesan lori fise afikun owo ri oja ti won ku ile Canada lati ile America are ile Canada na Trump so la ye wi pe iwo daran gba oni ijoba ile Canada n wo lori ase wa ijoba tebede ni ana ojo segun Minisita fun oro idokowo ni ile Canada Dominic LeBlanc salaye wi pe igbese ile America oni ko bo fe mu sakose tan lati ri pe ijoba odaabobo awon ile ise awon osise ati molebi awon mo ile Canada sibe ni ile okere are ile Gambia Adama Barrow ti jaje lati wa ona abayo se ina oba to nse mokan ni ile ohun latari fe onu to yin la sigbe onu to lede ni ile ohun ni agbegbe banju ati agbegbe to sumo ilu ohun alfe onu oni won sun taya ti won si gbegi dina ti won si pe figi baro ko fi se sile baro si kede ipe ipenja ina mana mana ohun lo je ipenja la fun ile re o si jaje ko wa ona bayo si o salaye ipe enira la oni o koju awon mo ile ohun mo se yin na fun wa ka ti meji ni adota awon sise olopa lori tagutagu sawun to se fo nuwa ni egbe ile baro ati ni ile ise ajo ijoba ile ohun ton ri si oro mi ati ina mana mana labala iroyin ere idaraya are ajo ton ri si ideje cricket nile yi apata ti salaye ipe awon obinrin lejelenje to ti ori won ko ti to odun mokan dinogun ile yi tan gba edeje ile adulawo oni won fun ni anfani eko ofe ati lati fun won ni adehun gege bi akeko ati ma gba cricket apata lo se ikede igbese na nibi asale aweje mo ti won gbe kale ni ilu Eko leyin gba ti ile Nigeria gbewuro soju ile Zimbabwe ninu edeje awon obinrin ohun to waye ni Tanzania won ye kenke alikopa ninu idije agbaye ile Nigeria o ni fakoyo ninu idije marun to gba ninu idije na apata salaye pe ajo won se tan lati ri pe won se atileyin to nipa fun eto eko ati idije cricket awon omo obinrin won papa julo bi kon ti bere gbarade fun idije agbaye to waye ni Blangade ati Nepal ni eyo soccer awon okunrin agba oje leye ti won gba idije Robbie the Stallion oni won ti wa ni isori kan na pelu ile Zimbabwe Ghana ati ile Morocco ni sori akoko ni ideje awon okunrin ti o wa ye ni ile Uganda ideje on yo gbera so laarin ojo tere deni ogbon asi ojo keta deni ogbon osu kesan ni Kampala ideje ohun olofin keke fun ideje agbaye ti o wa ye ni odun to nbo the stallion oni won gbodo wa laarin ipo kini se ipo keje ninu isori ohun tun wa isori keji lati ri ile Uganda Zambia, Tunisia, ati le Senegal, idije ohun Nigeria fellow, lati ipo fi han lagbaye, ipo si rese wale si ninu idije rugby. To, le kan si awon koko na re. Joba apapo ile ye ti bu enu atelu bon se gbegi ninu obi nigba to lo se abewo si ipinle Benue. A ka fun pe sa ile se pa kere yi, ti ran se pe osise ajo wa heke. Lori esun tan fi kan pe ohun oda ran jopa ile jara ati bayin loruko je aso fun yin ni ipinle osun pe igun ti wike shatle fun osun PDP fun lede lojo kan tan pe tako adeleke ni ipinle osun adi so fun yin wi pe ekan egbe oselu APC ni leyi belo tako ijawe rubu danladi gege bi omoye fun ipo gomina labi asia egbe oselu APC ni ipinle Kwara ni lokere aso fun yin pe ile America ti fofin de kiko oti won ge terunje keke wo ile re lati ile Canada la kotan aka fun yin pe awon obirin lenje lenje tojo ri won ko ti to odun 19 to waje cricket won ti fun won ni anfani te ko fe mo se kopa in dije agbaye to nbo lona egoni ni 1850 oni won gba ile California wole gege bi ipinle kokan leni ogbon ni ile America to eyi lopin iroyin ohun e pade wa to ba di agunmarabo loni funrin agbaye wa ni Kinda Amureti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara Adeyemi Adewale ni lo turoyin Taiwo Adeyemi lo tu to ka se ti gboyin lekan si akiyin pe eko wo lenu se
3: awe eleyi omo eleyi omo o kini gbogbo le ton tun popo e bayi na
4: araye mi o ye ko mo wi pe oju laso o se wa kan loju gbogbo to ba sa nkan sara
5: awe awon tun reti re nile osun won o wo be iwo sasun peye omi abawo rakorako odofun tirin daleru ti moju eniran kokoko lo fi salejo okun o denutan lo ba nda gbogbo inu atopolo rugudugudu aki mo tirin loju popo nitori aise dede opolo ama apin okan yele yele okan ti osu soju kan ki wako gerege loju popo ma wako bo ba muti bo si muti sora lati ma se wako roti emi aya omo atawon ara ile re alobo leledu ayo ma se rin ajo wa o je ki lilo ati bibo layo re o je ologun
6: Oro imoroyin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.

0: o se wo
1: oni e koko ba ta ko je sori
0: eyin ti ani general
1: ohun ti o
0: lo so mi o eyin e dari e pada wa so na osere mbi eyin ti ani olohun sogo eye nkorin airport e ka san o eku le bayi la kara le e ri wa bayi la kiri ona bo ba ti tojo meji ijo meta ta ti rire ni eku ati na la kiri eni dada mo ba yin e tin ro lokan yin tele wi pe eh ayo olohun ma baba ti sa o gangan bi atoku eto yi ti ojoro ojo Wednesday bayi sugbon se lo mu ago re yen eh ero alagbeka e lo ba pe mi oni Mr. Gberus oni padi mi na ni e oni jo mo ba ko delede mi ni eh ona sare gori ewe
1: baba sa wa mi ade to
0: ki mo lo se o sare gori ewe ni na yo so kale la yo ata lafia fun gbogbo eyin olojo ibi mo ti September gbogbo eyin te fe ki awon eyan yin to je pe osu yi gangan ni ojo ibi won o ya o e ma fi ateji se ma tari e loko kejeji sibi yo gbenu ton losan igan number te fi ateji se so wo si re o ko yin
1: gbogbo e lojojumo lawon ba o
0: atoruko eni te fe ka ba yin ki o ti ojo ibi e ka bo so de to ta pe ni gbedu extra tojo Wednesday re Olorun loke iba leyin Olorun atufo Olorun ko bo Olorun duro be mi ti ma nwi
1: be
0: ko so mo le dase leyin Olorun la hawla wala quwwata illa billahi al-azim
1: mo lolorun ba leyin okun mi ba le ara ba nbi
0: papa emi tun lo sodo alase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won fun wa lori ofe nla ese gan sa te dori gbogbo loga loga ni kan ni diamond 8.7 fm ni le lori okay
1: iwa ni masi
0: o ti falanta dani o turu gas lori po
1: oh
0: yes ke
1: before you see mama bala
0: o ti woni ka boga skirt and blouse lo wo lo san okay emu kan nu mejeji
1: eni ti o ba lala won ba o yes aye nu What's up, Bonkonu? You want to run along on my own?
0: Number 10 of your attention is that so what's the old WhatsApp line? Let's share one B. I'm a tarry. I need you to let go. 0913-655-6864. The number, yeah? Oko le kiyawo iyawo le ki oko awon obi le ki omo awon omo le pa enu po kan ki awon obi won gbogbo eyan omo to je pe osu September igangan ni birthday awon obi yin ibada ke lu anfani eto yi ke fi ki won I wish you a happy birthday on a meji ni birthday pin si happy birthday in advance happy birthday in arrears in advance le yi to nbe waju ti o ti de in arrears le yi tan ti se seyin to ti koja mejeji na le le ki awon eyan yin fun number yen re koja tarata soju opo whatsapp line le ise wanbi be ba ti fi ateji seyin sowo o ko eni te fe ka ba yin ki ato ko eyin gangan ki leta yin le dodo eni te fi ran ni o 0913-655-6864. Oja sope. Oja sope. Eje kan wa teji seyin o ma wole lokoke ejeji.

0: Olorun waju oye wole lo ko temi for your information. Mr. Ganuzi, Mr. Gbenuzi. Gbenuzi, Gbenuzi no be atenu, no be poison. E ja jo mo Ganuzi loko kejeji losan. E ja jo mo Gbenuzi ka jo mo Gbenuzi. Ko mo lo lo niwe ko ati lo niwe ko elele. Lo ni serere werere. Ko mo ku mo. Bi dudu e fun. E ku lele kan si.
1: E tun ja bi ejiya mo meji ma gbo bi se nwi.
0: Okay, atejisa yen tin wole o tin bale ka. Ejo ma wole be, ejo ma lo be. O wa ngo ejo ma lo be. Ejo ma flow. Ejo ma bubble. Ejo ma roll.
1: Alarun mi o ti ta. Iwa ni ma si.
0: Okay. Atejisa ni akoko to yo gamboro lojo opo tin be nwaju mi losan ire o.
1: Alarun mi o ti ta.
0: Bismillah.
1: Iwa ni
0: abere to iloko Olorun mori atejise gba lati odo Bisola Quadri woni ki mo ba won ki Shukurat Adiyekin boku ojo ibi toni o owa pari e pe emi a se plenty e loke pe Olorun wo lori aye Shukurat Adiyekin oluwa gba oko e wa sa Shukurat Adiyekin bo bangbo ti e banja la la la ire ni mo npe o si o Bisola Quadri no no mi si o only happy birthday to you long life and prosperity only o igba odun kan ni bo ba ti lo 200 years laye abi bo ba ti lo 250 laye oni bi eni lu odun kan ni oje lagbara Olorun. Okay, Bisola Quadri mojise

0: Atẹji sẹyin ejo mo wole. Ejo mo wole, ejo mo wole. Okay. Mori ateji se gba lati odo ola lati police road
1: eniko ibinu atele
0: woni ki mo ba won ki awon akegbe awon meji ototo
1: oni e koko ba
0: ko colleagues won ni wo pe ni bi ise ta won tin sise won lo ni gangan gan ni ojo ibi awon mejeji woni eni akoko ni tin bi to pe Idris woni eni keji ni Abdullahi Omowumi temi to pe Idris ati Abdullahi Omowumi Olorun wo lori aye awon mejeji awuje yin da awuje yin da egbe awuje yin sumo bi Oluwa gba oko e wa emi yin agun ko wa ni gungun ya
1: alase si Facebook
0: e gbo orere gbogbo teyan nse nile aye yi eyin e ba won se ni roro e raye sami abe busy Olorun lati police road lo ni ki mo sadua fun yin be o bo ti e je ko e sanwo adua ofe lo bade enu wa o ni gbe

tun ri ate jise gba lotodo iya afin fola sade olorun ni sola iya afin fola sade olorun ni sola awon na ni ki mo ba won ki oma awon pe mi sire olorun ni sola be mi sire olorun ni sola bo beti e ba nja ni bi to wa lowo lowo bayi ire ni mo npe o si tori pe mommy lo ni ki mo ki o fola sade olorun ni sola won ni ki mo ba won ki pe mi sire olorun ni sola pe happy birthday in advance won ni ojo kejila o si ta wa ninu re gangan ni ojo ibi pe mi sire olorun ni sola won ni my baby girl Kwemi sire o ogbo ire na ni won ma pe o si lagbara Olorun mo gbe nu mommy re soro fola sade Olorun ni sola ire bayi loju owo ri ire loju re yo mo ri lase edumare happy birthday in advance yero next yero tojo Wednesday o ti set pa o ti mu yes gan

0: September.
1: Mo tun ri ate jise gba latodo Bamidele lati egbejila won ni awon gangan ojo ibi ta won gan na won ni ojo kejila osu yi ni o ni ojo ibi ta won mo tun ni mo ba won ki o ma awon akobi awon gangan go testimony baba femi testimony baba femi won ni ojo kanun di logbon osu ta wa ninu re yi ni ojo ibi ti e ati baba atomo ateni ti osu ojo ibi lojo kejila Ateni to wale aye ni 2050 eyin mejeji mo ko yin si waju Olorun ko Olorun ko da yin lola gbogbo erongba yin ni rere ko wa si imuse e dagba e dogbo e ra yesa mi abe busy oro jade asera mu ni gogo gongo ni o

Motori ate jise o. Lati odo. Oni John lati Ogbondoroko. John mo po to ngbe Ogbondoroko. Be ba fe fo ko yin si nkan ni e ma ko pe. Ngbo ni John lati Ogbondoroko. Baba ni a ma ka ni meni meji a ma ye John ti ngbe ni Ogbondoroko ni. Ada. Ate jise wa lati odo John lati Ogbondoroko. Oni ki mo ba won ki ore awon eh timotimo imule awon gangan padi awon. Won lo sojo ibi lojo wo e ko be. Ah. Eje mbole mbe.

mori ate jise gba o latodo mommy messi iya osha oke ayo one mo ba mo ki woli awon lobin iya woli adara mola one mo ba mo ki won pe won ku ti ojo ibi ti won se koja one igba odun odun kan ni mommy one mo anointing ma iya woli adara mola be ba ngboro ikini yi o wa latodo mommy messi iya osha oke ayo awon na mo ki awon na pe ojo keta la osu ta wa ninu re ni ojo ibi ta awon na won lawon ki ara awon pe happy birthday in advance emi yin yo se pupo re laye ati laye to dara o

bo mo ti fe si atejise yi lo se yo po mo tun ri atejise mi igba o lati odo dike olani yi odeyemi oni ki mo ba won ki o ma won lobin bi e awon yes ka olani yi praise anu oluwa po won ni ojo kerinla oṣu ta wa ninu e September 14 ni birthday ti e olani yi praise anu oluwa po dabi e ni kin gbadura fun e lose o do mi pe mi o gbe ago adura mi wa ko ma worry bi oro ba ti jade bayi ase mo ra mu ni gogogongo ni wa dogbo bo ba tin taba yo mo bo soju e bo ba tin lu ba yo mo dun la gbaro lo wa de bi giga laye o ni baraye fowo ti o ori be o se be

0: Eko joro. Iroyin ni soke lati kan Idamu 88.7 FM ni Lorin. Ijọba apapọ tin sise pẹlu awọn alase nile Austria ati Vienna Stock Exchange lati ri pe won se adasile yen agbe kale bi ohun gbogbo yo se mo lo nipase awọn agbe kale awọn oko eleyi ti yo je ka won le ise nile okere ki won le se be wa dokowo seka ti ile Nigeria Minister foro eto abai tusuna ti ilana lori eto raje ati ko ba godo lo so loju oro nigba tun ba egbemo GPF tun ba won ni gbolowo ni Global Vienna ni inu pade ti won se ni Vienna ni ile Austria ninu foran video ti won fi soju po itakun hes ele asoju sofin ni igbimo won tori si akoto wara lu PAC won ti bere iwadi o si awon gbese jije ti won ni won je ajo NMDPRA tu je ti lepo ati yen latodo ile ise lepo NMPC L nile wa atawon ile ise lepo mi ni eyi ti won ni owo na o je bi oje le ni irinwo din mejo le esun meje billion naira for around 32.07 billion naira won ni iwadi na lo n safihan pe eyin se ni won gbe jade latodo ayewu agba papo eyi to se agbe jade ababo re lori bi nkan se nlo si loro eka ipo robi ajo mogun le wa ti kede o pe awon ti mu atunto de ba awon to je loga loga atawon agbagba ninu ajo na eleyi ti won ni igbe lati bi kan si bomi ohun lo waye fun awon to je general yin awon ogagun atawon brigadier general ni awon joko to se gboke lati pe won to se yan sipo awon to je osise won bakan na ninu ajo na ki ohun gugu ba le lo bo se ye ko lo eni tin se olori osise omogun le wa iyen lieutenant general Wahid Sahibu lo ni ohun fowo si igbe ni lati bi kan ribu mi ohun latari akitiyan ati pe ki ohun gugu le ma lo bo se ye ko lo ninu ajo na lati na woja eto nipa idari ati asaju siwaju ati bi eto abo lawon ayika yo se wa ni bo se ye ko lo ajo lopa nipinle benue ti nawo gan awon afurasi ogun niye fun esun pe won lowo ninu isele ijinigbe idegun jale ati iwa igbebon se janduku banditi to fi ma awon iwo daran mi nipinle ohun awon afurasi na ni won ku won jade gambo siwaju olule si ajo na to wa ni makoni latoro commissioner lopa ipinle ohun Cletus Nwadi Ogbo to so loju oro inawo gani na oni awon se ni olokan ojokan awon aye tawon osise awon ti won ti lo re igbesise nipinle Benue eyi lo pin iroyin ni soki e se nse fun be se tete gbo ikani yin eleyi to tawon yo
1: iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ni soki lati le ise Diamond FM
2: lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí tá a ti lò lẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ kó wá wa pẹ̀lú ọkàn apọn láti ṣàṣeyọrí tóun ti ìgbìyànjú tí kò tẹ̀tì láti wá mú kí ọkàn wọ òtútù pẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn gbogbo kòókòó jàǹjà látàárọ̀ sí ló yẹ kájọ jùmọ̀ fi ètò tó dọ́sọ̀ ṣàgbéjẹ ara mara gbá yágiyági delivery ẹfẹ àṣà èdè yóò tún máa gbẹ́wò ọ̀tún wọ̀ lóní sẹ́lẹ́nsẹ́ lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM ìlọrin lójoojúmọ́ lágo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 PM prompt lójoojúmọ́ àdélébàrè no dull moment chai yóò ti lọ

0: Karale bayi na ni tori sile ogoro ko ni bale mota yes ke mo de bayi la lejo nu aku mi dugbe dugbe ile ke meje gbene jegbene oni lo ni nje ti pari kokon yo mo tenudun do jade e ti mo pe afre la fin pode yi to ba ku ekutu la fin pode yi to ba nu atafere atekutu e ba fi kaka pe mi aye ni wo awon oluda iko yes ke aha apeke ti eri o fe ibaje pe ti eri fe ko ba gba bo ye ya ma ko le gba yes ke mo de lo ni mo ba su de le ki su baba le baba aha mo po loja mo fe begun wi akan fe mo de bi se mi ope bi ti mo wo lu de le be hun yes ke bo ni nkan aha ita ko de ri o po pupo a mu de wa fura wa ni opo loku labata opo eku lo be labe igbago ama igi apa ti o ba gboko ti o ba ja yo gboju aro se fini wa lai yes ke eh very well irini sidi sidi lojo yi ti mo fe bo so lo ninu ore wa to ngbo mi irini sidi sidi lojo o eh ti won so wi pe emora re nigba mi yo son keke nipa re bo yo omo gan feni oni abo mo lu abi eya bi arin na ko na ni egbin eni bi eleboto ni gbadi e eya hara ara ni alaba o beyin o ba je eni ti ba rinu gbona yo se rin na ko igbin beyin o ba je hara ara yo se rin na to wa ko alaba o eni bi eleboto ni gbadi eni yo ba we olopa to do duro laarin awon ogwerero abi to se be ti won check ri aba won rere ti won ye won wo won na o ye ko bi aipe ki lo yato lara mi atawon mi to ye pe mi nikan na mo jade nu keke na pepe mi nikan mo jade nu oko emi nikan ni won na won fa ye mi wo nkan kan si onu ye ra re wo imura re ni anti o oh o rokunrin omo luabi ti o konu si o afa won aha bodo olohun kike ti won ma lo le akoku yen ohan imura ati risi re yewo o ma pe eyan yoro ni ma ngbele ni ma ngbele adie eyan yoro ni ngbele adie irisi eni se pataki lawojo ooto boyo ni si owo na bi mechanic abi bebe lo all right lo ri ra bi part oko abi part nkankan e bi mile 4 5 mefa aso to ti ya to ti doti daada ni to ti o ile ti olowo gbe soro to wa ngbe lo awon yoro kan mi ro ki won to tun ronu le keji won lo mara re yes ke irini sini sini lojo ni mo nba o so onku wa o sokoto lo gbe si bebe re idi yi olohun saagi ni okay na won saagi na ni eh mo mo ti mo bo mi se o ma pe opa ah opa ibi ti e opa ibi ti o tu jare ko jara ra bo se wa yen ah ko jara ra aha ore temi o fi sanu fun ni pe anu re lo se mi o lo jeun ba oda moran o anu re lo se mi o lo jeun ba oda moran o o ye ko bi beji ko to bora o eh mo ma wa ko ni fun o eh sorry ta nu ofise pe bo wa won olopa idi ogede eh aba won bidi fisan ba ba o eh sorry to ma ko ni pe omo ni to ma ko ni abi to ma gbo leti re o ma le le oro ninu gbe o o ma le le oro ninu gbe o mo ba ti ran lo de yo pale mo kia a ma le le oro ninu gbe o ori to ma gbo se ti re ran to awon ma like omo ko se ti re won sal ere buruku o ma le le oro ninu gbe o o ma le le oro ninu gbe o mo ba ti ran lo de yo pale mo kia o ma le le oro tori o ya danu ni je npo lowo ya in ti ko lori ora ye re.
1: Please listen to this announcement. Admission, admission, admission. Admission into GSS 1, GSS 2, GSS 3 and SS 1, and conditional admission into SS 3 classes at Omega College Shao, The entrance exam will come up on September 12, Saturday by 10 a.m. September 26, Saturday by 10 a.m. at the school premises. Entrance fee is 6,500 naira. The school runs day and boarding system. For inquiry, call the following numbers: 0810-506-0094, 0906-317-1422, or 0703-224-2655. Omega College is an accredited co-educational Christian school with boarding and state-of-the-art facilities with a vision to develop the all-round potentials in learners.

0: ti mo n ba bo lori eto foto ni aha e ja jo wo sira won se bo ti mo aha e je n wo eyan bi meji meta
1: mo fa lo da lejo hello ko yin bi le tin pe a o e se adupe o
2: apa ni ti an gbe da ku eto
1: olorun ni seto adupe o ko yin o
2: ibrahim ni lato
1: yin lato yin
2: lato yin ni asu
1: okay lato yin loso an gbo yin baba
2: be de se bo ti mo lewa da kan ni
1: kini won pe ni elewa sapon
2: iya kan ni ni graduate da kan ta ewa
1: mm
2: o so ma awon kan wa ke ti won wa gba gba ni le la gbara ti sanwo
1: ke sapon gangan mo fe ke ti e kokon so e ti e fi tan le na kini won pe ni sapon gangan kini won pe ni elewa sapon sapon gangan e ba ntu kini won pe ni elewa sapon hello oyan losun ozo yen ah la ila ila la o si dumi o baba yi won gbenu le itan la won gbenu le itan ko la fe so kini en ti mo bere lowo yin ni ke da mi lohun a o si dumi sa o da etomo te ba lore fe etomo wala inu mi o do te ba ri etomo alafia fe yin na o
2: gomi ja ga je guri ko lo se we
1: ah
2: o jo atuso le
1: ki lo re se we jade
2: ala wa jo bo
1: eyo
2: wa
1: puri eyo ni dawe bere mi
2: ada
1: e wa lo wa godu weni ole yo wa wi
3: gowo ababu
1: ole lanse aja we ni wa mi e lo ko yin le ti pe kuro le o
2: e lo e ku eto
1: adupo olorun ni se to ko yin o
2: ah please lo se wa latadeta
1: latadeta o ya e pari owe un se bo ti mo
2: alama la data gan tun ni ko tun fe lewa asapon nikan
1: e pari owe ni mo wi o e pari owe
2: elewa asapon
1: kini won pe ni sapon le yoruba
2: o je kan ni to pe ara jorun ni won je
1: iro nje wo iro nje won asapon sapon le yoruba
2: awon jorun na nje
1: eh kini lo mo bi se njeun se yin su ni abi eh kon pe abi ogede abi
2: bi kokore bayi lo nje
1: o da bi kokore ijebu ebe o je ta je ni lu awo lori li eh o je ta je ni lu awo lori li
2: ene to ba ti wa fe
1: wo wa
2: ni
1: ma ga ju ta e ma lo ni rorun
3: oluwa
1: ale wa ni o nje jo nkan ni awon wa run jo ngan so won ka te wo lo je jo ni iro nje wo ni o nje jo e lo ko ible tin pe a o
2: kweto
1: alo ni se to ko yin o
2: adetuji lo so lata ilu ese losogbo
1: lati lo osogbo le yin ati pe lata dugbo wo losogbo
2: hallelujah estate
1: hallelujah estate losogbo ah ibe n popular dada oya oya ke le gba bere mi se bo

0: ita n ba bo na ni pe se bo ti mo e pari oweun aha awon kan kan wa to mo fe fayo e je won nikan abi meji si ki wa kuku so lo ni tarata ti n ba re ni to gba ibere mi lori to lo ni kin so lori tarata 0913655695 0913655695 ayi te pe lati ipinle osun lo sogbo lohun adupe eh amori yin ati lawon ipinle bu mi te ti pe ati ni ipinle ekwara bi o ko yibule ti pe a o
1: alaji e kenin lati tanke
0: lati tanke ni lorin
1: yes
0: okay sebo ti mo pari owun
1: yes agbadro ni won fi se
0: sebo ti re ti pari owe
1: elewa sapon
0: kini won pin sapon
1: okay ewa ni ewa ni won ba pelu agbadro
0: ewa tagbadro na fi se
1: yes ti won ti mo pelu e dada o ni apon
0: agbadro atewa ti won pelu e dada gan ni je apon
1: yes
0: okay oda alaji belo lati tanke e gba bere wa sugbon e ma teti gbo ke le gbo lekun rere san e gba sugbon e farabale si ame farabale ke wa le gbo lekun rere won so e je nwe nikan dodo si ah ojo mi ta nfowo yagu engineer e wa o se engineer ni fowo yagu ni abi mi e je nwe nikan si ki wa so idan ibere ye owe wa foto ninu in ti re ni gba o ati wa se e lo ko yin bule ti pe a o
2: this is olaje pika tanker road ilorin
0: tanker road le yin na tun tin pe e se o
2: sapon lori awon
0: e lo e lo e lo e farabale ke gbo mi kini won pe ni e ti e ti pari owe e ko pari owe
2: okay se bi o ti mo olobe sapon
0: olobe edo si suru sebo ti mo olobe sapon iru obe wo ni won pe ni obe sapon
2: iye olunje no npe be
0: o obe obe si suru eni olobe sapon iru obe wo ni je obe sapon
2: so olunje lele ya ko mo olunje ni la joku tan gba ile
0: no way is any sebo ti mo olobe sapon asi ni oda kini won tun pe olobe sapon e tun ni ah to oda ah tani for yago ituri olohun

ọdẹ jẹ mu wa fun yin ka fi eleyin o ka fi wenu e ko bi kan loni bi yo e ri pe owe to ro ni mo mu wa fun wa bo ti e pe itumo re gangan mo fe ka mo daada ka gbo lagboye won ni se bo ti mo elewa sapon kini won pe ni sapon sapon o gbajumo daada nilu abeokuta nipele ogun bawo kan se so sugbon bi won ti e mo tun mo sapon tele mi o mo to bi sapon gan wa sapon ta wuyi oro yi won yo ninu sapon lore e mo ta pe ni apon ni ba nselo ni won pe ni apon ba nselo lapon eni ti o ti ni yawo nle ni yo ba mo pe lapon won ni apon paran paran apon paran ati awon apon paran paran apon eni ti o ti ni yawo le ni won pe lapon won wa ni elewa sapon lore sapon lore ni won ge kuro to fi di elewa sapon o agbegbe yi o popular dada nilu abeokuta nipele ogun sapon ta won wi tori akoko mi ti lo lori eto e je mu papapa fun wa ka le ba understand ta nwe o je ojuko tu je pe won ti ma npade lati jonje to doso kan mu nkan lenin doro to da da da won kan mimo nilu abeokuta sapon ta wuyi eye le gboju ona be de lu jaye e le gbade la fe nwa e le gbade isale igbe e le gbade akero dabi jaye abi ago ago oba aha gbogbo won luyi e le gba sapon de be oju ko yi se ra won eyan la la won eyan la la won ikan ikan ikan ni won mo je nbe to wa se be to fa oran elewa sapon nu bo se be ron pe bo se mo ne ko se o se pataki awon loba loba awon ikan joba awon lokore lobirin lomode lagba ni won wa ma nje ewa ewa awon kan wa npe ni ewa peu aha mo so le kan pe ewa tin bele yo ba pe bi 26 27 ewa peu awon kan wa npe ni ewa pekule e ti get e arabirin kan be madam janet ni nje ti won bi lodun 1925 koda ile eko methodist primary school lo ni ijoko nilu abeokuta to je pe eja ni ma nkokoko ta awon eja yiyan eja gbigbe ni ma nkokoko kiri kiri ko to de pe wa ja si oro anta ewa lodun 1951 nigba na lohun ewa re I ma nta warawara ni awon eyan ma nbo ni pelu pe bag nla nla ni ma fin si ewa nigba na lohun lodun na lohun awon eyan wo ko wo wa won re wa elomi o ra lawun ba won le onje kan na se n tonje awon lasiko ta wa ye ama n gbode level kan iya yi o ri ewa ta ma dobi pe awon ton je gbese o ti poju ton jawe fun mi ipari osun ni fun yin lo ewa ni eyin ni ko le farada mo o pe credit ti poju o wo pe ona won mo fe gba o lati pe o fe ka oyin ra ewa awon lowo mi mo igba na lo wa joko o foroko te paro nu gbagbadoro mo lowo o wa wo pe ere o ba je pe e ba ti fe da we e ko sanwo kin to te wa fun yin bo ba je 10 kobo na ni bo je 11 kobo bo je 20 kobo bo je 30 kobo gbogbo e to wu ko ra to je kobo iye to ra na dede re ni o ta fun o bo ba pe e dapo e si ta die fun mi kin ra lawin yo ni se bo ti mo se bo ti mo pelu gbogbo eleyi awon yen ti wa mo pe arabirin yi won ti mo asa ti mo nda se bo ti mo ni cut your clothes na ni akoni ti o size ni o bi won se ma wi lodun na lohun mo ba bebe fun eran pe dako ode tewadi e fun mi si bi general kani se wi general kani baba ni ko tewadi e fun mi si nti o so fun ni pe ogbo se bo ti mo ni o ngba tun ya iyayi na wa lo style kan wa ta e wa tun je pe ikoko la ni ofin se wa ko ni se ju be lo to ba ti to tan na nu ko ni se mi mo awon omo be pe kilo de e ti e se waju won ba ti e se yi mo na ni ori wo mo se bi mo ti mo ni o mo se bi mo ti mo yen ni pe emi na ti cut clothes mi o according to my size ni o bo ba ni overall awon ti mo logo ti o fu o pe se bo ti mo na ni bi ere bi awara lo ba di se bo ti mo elewa sapon aja mo lo foto ni olatire waju ogun ni opa ibi ti le meje alakan fe ire ijalugo international preset omo lati fabola mo ko yen ga oko papapa fire na kanaka gbara e lo kanakana titi ose ti mo ta to lanfani lo ofe lati pade lori eto ta pe ni alele bare arena korea ko ya ibi ọpẹ ebi ti mo gbe body ti mo so fun wa pe ire atalo lo ni fi wale o eja jo mo doro a ni joro a ni yoro a mo duro ni ọpẹ ebi ti le mi ya o titi ose ti bo hun e lo sile ba ni pe cash wale ti gbe se wale let's go la o le gugba le dama o to le down data se juma le ta wo so fa le dey friends gugba le dey ti le mo da bo le dey ti wa ti wa o a ni joro a ni yoro mo se we o a mo duro ni

nenu iroyin mi ewe se ni oba ti babala oba yusuf e ale o arojojo yekeje o ti ro awon ara ilu o lati jina si a ngbe awon oro ti o ki se oto jade ati awon oro to le se be ba nkan je o ni oro tun to le tapo ala iyen to le taipo si ala eleyi to nwo o oba na lo paro wa na ninu ipade kan to se pelu igbimo to je ti sipo pada sawon alase mi to je oloye mi ti o ma dari ilu ohun ti won ti yan awon ikan ninu egbe idagbasoke na lojo saturday to koja ke bi agbe jade ti won po lo latodo malam lukman yusuf won ni ipade na ni won ni o je eleyi to te awon olorun lati pe ki alaafia ko ba le ijoba

0: se ni awon awako to je awako ero ti won wa ni agbegbe ile epo agaka ni egbeda ni asadamu won ti mumbo sita kegba jare lori bi epo betirolu se tun gbowo lori o tun di egberun kan o le kobo yen naira meta le ni ogbon 1033 naira ni ile ti won ni ko je kawo ri owo amurele awon pa dede mo o nigba ti won soro pelu asoju koro yin wa belo adesewa baba aisaya to je awako kan ni agbegbe na o se laye pe ni owo ta wa yi se ni ohun ko na owo to kereju bi ko si pe ohun na gbogbo e lori oro owo epo ile to je pe ohun ko ri onje pese fa won molebi ohun bi won se ye ki won ro nje je nse lowo epo owo petrolu lai pe ni won ta ni kan bi a 100 naira 180 naira si 100 naira ni abe isejoba to koja lo o ni pelu bi nkan se wa won gugu si lasiko ta wa yi se ni awon awako na ni won se laye pe se ni awon ti kokoko lori oro afikun owo epo atowo oko eyi tawon o fi fawon eyan ko ba je inira fawon to ba je iro oko asaya wa paro wa si joba lati pe won mu adeku de ba oro iwo epo petirolu pelu pe ki won je kikeni ohun ko wale daada iyen ni owo ti awon yo mo rira ko le ba je irorun fawon eyan to wo oko na eyi ti o si je pe awon eru tawon ko ati tita rira loja yo di iderun Oluwapo are labi ase gbe solo akọ party nile wa gbenga Olawepo Asimu o ti seleri o pe epo robi nile Nigeria lawon yo ma pese o okere tan million 4 agba epo lojo laarin wakati 4 leni ogun losu yen wakati laarin osu 24 ti won ba fi dibo yen ohun o ge bi are orilede yi Asimu lo so pe oni iwoye lati pe oni erungba pe se ni awon yo ri pe awon ni awon ojuko tun se dire lawon to je bi ibuba ipese epo robi tun lo bi egberun meta lawon kanga epo nigba tun so lori mo maworan apapo lewa ti ile ise wa Diamond FM ti won woye loni ojo ojoru Asimu so pe erungbohun ni ipese na ati pe ohun yori pe awon si atunto awon opa epo atawon igbese to ye kawon pe ise atunto awon amayederun fa won aralu ati idasi ijoba lori oro ipo betiro oni ijoba yori pe awon si adasile ohun to ni se pelu ibojuto bi won se ngbe po ati tita epo jade Asimu lo won se kai pe oro anta epo ni egbetale marun naira si sorora finera lori ijale epo kan ni awon yori po waye lori oro ipo betirolu to n ba di are orilede yo oni pelu iwoye pe se ni alekun yo tun de bayi pe se epo betirolu ati bi won se n fo epo lorilede yi ati pe owo epo gan o se se ko te wa jawale laarin bi 100 naira si 300 naira to re to 300 naira lori ijale epo kan ti o n ba wole bi are orilede yi iroyin jake ijadu agbaye le ngbo lati kanida Diamond 88.7 FM ni lorin a o lo fun idanudura peta papara de ma gboroyin lati le okere ati lati ki eka ere idaraya e ma yi kuro nibe
1: hello you found me lori social media emi omo yin ni pretty by me mo se video yi loni lati update everybody as you can see I'm at Bola Kale Street Cherry White House yen legbe gate black yen ibe gogo ni le mi e gbogbo ire ti mo ma sayi every morning ni mo ma se ni 7 a.m. every day mo se ma keep fit lele yi every shape mi ni can see opo omo lotu yi
2: o ma se o O si se be fowo ara re silekun fole fira re lajini gbe lowo gbogbo n to ni se pelu korokondu aye re ati ara re lo ti fi laye lowo yi awon to mo to si meru okan won nje o ti e ma won ti o n ba dore lori aye lujara to be sa aye le o eyan si buru ke si se gbogbo awon ore aye lujara yi na lo fe daada fun o sora moju awon to ma fasiri aye re le lowo lori aye lujara
1: imoran yi lo n de se ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 ilorin

e kaabo pada iroyin ijake yadura gba ilo sindi city boyin lati kan idamon 88.7 fm ni lo ti lorin yoku rinre lati le okiri okire tan eyan merin la ni won ti gbemi lorun won se kupa o ti eyan mokan la mi ti won si farapa ninu adoloro abugbamu to waye ni ojoko kan ti won ko awon nkan jasi ni onirampe eyi to sumo agbegbe ti won pe ni Samada ni Syria Idlib province won ni adoloro na abugbamu lo waye ni ojo ojoru loni eleyi ti o fa isele na kan ti efin re to ko si so lagbegbe na fopolopo wakati tebi won ni awon iko adon le ni bi won se wa lagbegbe ohun iyen lojuko Burj Al Mimra ti won ni adoloro elekeje to dun ni ko je ki won ori ise kan dabi alara tori se o won ni awon iko to don le ni won tesiwaju ise lati don la awon to wa labe awon pala pala ile to dawo lole nigbati won ni won tun yo awon ko awon ikan jade lagbegbe ohun kebi awon lase se salaye pe awon ti pinu esugun ta won ko ti awon ko ti pinu lori to fa isele ado abugbamo ohun kebi awon royin kan won se ngbe jade pe ojoko na ni won ko awon ikan jase laarin ro 2011 2024 ni atile Syria ti ogun abele ti waye lasiko na ti won ni awon ilo na lo wa be fun opolopo odun niye nile okere bakana na won ni se ni omole China marun ototo kan ti won wa nile Madagascar ni eyi ti won ni won lowo si oro ilu ni gba bage iyen ni agbegbe na ni won ti nawo gan otan si ku won pe kan lo re sun ewon won nile China gẹbi won si gbe jade won ni igbere lati orilede Madagascar pada si le China hun ni o waye ni ojo kejo osu kesan ta waye ti won sara pe oje abajade ajoseko laarin awon to je eka ijoba to wa loro eto ofin laarin orilede mejeje won ni idajo to waye na lati ti won fi ran won ni ewon na ni ewon waye laarin odun meje so odun mewa o okokan won lori ipa ti won ko lori oro alun ni bage ni Djibouti buti okuma eleyi ti won gbe won lati Addis Ababa ni ile Ethiopia bi awon eleto abo bi won se si won won ni awon gbe won ko ni ile na ko tumo si pe won yonda won o pe ko si pe won yo lo se won ni ile China iroyin lekati okowo banki agba ile wa CBN ni won ti na woja abojuto won o lori awon banki to je ti ile wa lati pe won ko di bi won yo se ma lu won fun awon odaran ti won fi wo gbogbo kata ara won atawon isele mi ti o ye ani tin se adele agba agba fun oro ibanisoro ninu ajo CBN akama sidi ale lo so pe se ni igbese titun na lo won ye pe awon to je ile ise to je ti ifowopamo na ni won gboro bojuto loro anfowo gbo bukata won odaran ibojuto lori bi won se nawo ati bi won se ko wole jade ni awon ile ise to je ti ikowopamo si na to fi mo ibojuto oro ijiya ti o wa fa won ti won ba se ru e ati awon to ba lowo ninu iwo odaran pelu afiko pe se ni awon ile ise to je olubanikowopamo na ta won si banki ni opolopo won yo ma fi mo danrin o tan ba se pe won ni ajosepo pelu awon odaran bi sidi ali si salaye pe igbese ti wa nile lori ona agba ngbowo ilupon ati anko fa won odaran lori leede yi lekati ere idaraya se ni olu soro lori ayelujara ni jengen lo ti soro pe ohun ti ro are bola ahmed tinubu lati pe won gba olukorin ni odumodu play sinu ajomogun lewa to ni osere onkorin na bo ba sese nigba to ti soro pe ohun se tan lati femi ohun lele o fun obirin yengen eleni to fi ibere na lede ninu apile kankan ti won na fi lede pe leyin gbogbo awon lasigbo isoro eto abo ton koju orilede yi se ni odumogun sarai pe ohun se ni emi wipe se ni to ba darapo majo ologun lewa yo le dojuko awon odaran depo ti o padamu emi re fun obirin wa ki si are tinubu lati pase fun ajomogun pe ki won gba sinu ajo ologun nile wa
lekati re daraya ikwa gwa walu su sister ni won ti gbera ko ile Nigeria lo fun Tunisia o saju ifese won se abala keji ti won fe gba ninu idije CAF Confederation Cup ti wa yo gba pelu kwa gwa bolu si Esther Swafin won ni iko ti oluyole wori ohun ni won gbera ko ni papako balu agbaye ti Muritala Muhammad International Airport Leko ni oni ojoru lo si Casablanca ni le Morocco pelu igbarade pe won yo lo re pade ni papako isere na eleti won ni ikoti sister hun ni won lu awon ara bi ni ami ayo kan sodo ni abala akoko ni lu abi okuta ni bi ti Emmanuel Lucky to ti je ami ayo kan dondo ti won je na ninu idije hun ni abala akoko won ni se ni won yo lo gba abala keji ni won ba ago mefa ti le Nigeria eyi ti won yo gba ni orilede hun ke bi won se salaye ninu irajo ti won ferin iyen fun gba akoko laarin odun meta de ni ogbon leka ti re daraya baka na se ni won ti sai pe akoni mo gba fun iko Britain and Hove Albion iyen Fabian Uzela lo ti gbarata pelu reti to ni pe se ni agbabolu le Nigeria ni winger iyen Femi Asisi oni Femi Asisi ni eni to je pe yo pada sori papa o leyin ifarapa die to ni eyi ti o si je pe yo pitu meje to den pa nipo pelu iko agbabolu Confederation City ni ojo Sunday tin sojo Aiko Asisi lo darapo mo iko Britain lati Champions side di iyen Millwall eleyi ti won gbe pelu bi won se da pada sinu iko agbabolu ohun ni ti oro ifini sofa to si pe latari ifarapa to ni ko ti si be ko pa won ni Uzela lo sa pe iko agbabolu na ni won yo lo eni odun marun leni ogun na iyen 25 years na saju idije ti won fe gba ninu idije on pelu igbarade ta won ti ni oni awon pe yo petu meje to de pa ni gbo ta tun men duro fun iroyin jake jadu agbaye ti role oni kokoro ita menu ba lekan si ijoba apapo won ti sanwo awon elo ti won lo fa won oluko ni Fafiti ati lawon ile eko gugu se merin deni a dota lawon eyan ti won fura sita na woga o lori akolu sawon to ko won pelu Peter Obi ni benu e oba baba lati jawe akiwowo lori angbe iroyin ofege kiri awon to je onile ati ayalegbe won ti die bi awon gogo le nipinle Kwara ru awon to je abaniwale o nile okiri merin la eyan mo ni won se pupa nigbati awon eyan mi ti won ni ifarapa o iyen nigbati adu oloro abugbamu to do ni ojuko ti won ko kan ja si nile Syria ni ide lekati okowo nse ni banki agba ile wa CBN won ti mu abojuto won lokokuno sasoko to won le o lori awon to je ile ifowopamo lori oro a nfi wo gbo bukata awon odaran lekati amulodun jenken lo ti ro are Tinubu lati pe won gba odumo public sinu iko logun le wa lekati re daraya iko agbabolu shooting star won ti gbera ko nile wa o fun idije lati waye laarin won ati iko agbabolu Esfazin fun abala keji to jo jema pe laya jo ni lodun 1850 ni won gba ile California wole o bi pe won didi gba won wo nu ile United States bi ele kokan le ni ogbon ipinle fun kon to ba sele lagbegbe yin te be to yara royin wa Diamond FM le ti e pe sori 0916 0627526 0916 0627526 Adeyemi Adewale lo lotu royin to kojo lede Gesi Olariwaju Ogunloye lutu local lede abinibi si ti gbo yin e sinsun fun be se te ti gbo ikan ni yin eleyi to ta won yo.

0: adupe fọlọrun ba mi alawura bi baba tin be ti o ma be to nipa kapa lagbara lori nto da lewi le se ale se lewi olohun leluwa ni keni gbengbe bi oke oga lọlọhun agba lọlọhun olohun tin be ti o ma be titi lai lai aini ni pekun awadupe ti wa
1: olorun aiku
0: tori pe tin si won koja ope
1: adupe o
0: adupe o adupe adupe pe o
1: adupe o adupe
0: e ri ba ya to adupe lo awon eyan to je pe awon gan ni won da bebe ta wa firu pa da bebe lu ara
1: ah won bo la ti
0: tori pe baba ba si ko re ele ko gbon dance kori nta nse wo kori nta nse gbo eh se yo bo ni o ti lodo ti wa na
1: awo gbo
0: awa na
1: a se nkankan
0: ni awa na o ri pa se nkankan ni sugbọn pẹlu ogun ọlọrun ẹyin naa ni o le je mo pa wa na nda bebe lu bi ara ni ori kootu mekunu ni diamond 88.7 fm tun be le lori
1: ku fe won
0: awa dupe lowo awon oga wa bi to ti bere ati bi to de
1: ogbo
0: imo ati oye tọlọrun gbe wo ibi agbada ọlọrun ni je faya lai
1: lai
0: ah ba si lawa kilaki
1: baba wa
0: dada kaki won bi ologun eru kaki won bi ologbon iwofa kaki won teje teje be laki tejo
1: tejo
0: a wa mo dupe ngbogbo wa tori pe bi o ba si ba si ko si ti ba la furugbada ni ba la ola o amo awa dupe ọlọrun pe a lale ele
1: adupe
0: ah lalele nipasẹ omi imọ tẹbu sinu amu imọ to ma araye to wa fi sogbon kaakiri aye ni wa nje agba ale fun won baba ba ti gbogbo nta wa nde ni orire eto yi a se yori eto yi a bi tin takile eto yi eyin le ni eyin le ni nitori nkan kan ko bi o ba si eyin ti olorun fi se iran edakun ome kunu melu lo lagbara ati lo le fa nana tirifa ti o fi wa re to re gba
1: odidi 45 minutes
0: yo ko kororun na ni
1: adupe
0: ahuro ka ka jo loju ona re ni wa lo iwo ran olodun o ti yan mi je o ju mi lo jo olodun lo
1: me olodun o mo le otutu o mo nu aso
0: de lo se ko da ti mo nu ke mo do aso ko eja ni nbe nu ke sa fun wa
1: mo se fun to mo nje ni
0: ewo yan wa oju mi lo jo olodun lo sa ti mo
2: la yen na ni
0: a ti mo pe ko se de to jo olodun lo sugbon o tu ile o musika ojutu won ma la so
1: beni
0: nda wi na nu baba eyin le lu gbogbo orire le ita nse
1: adupe won
0: lori kootu mekunu yi eri bi ola inde ko ne taku sibe
1: ami
0: ko ti e ti de bi kankan nu to lo nko fun yin
1: beni
0: bo ti wa wu ko po to ta won mo po ju ti yin lo
1: ami
0: e ja ki mami
1: mo da da
0: no ora won de tutu oju ni so baba da la wa da fun wa
1: adupe won
0: eni o je ki baba won kara
1: adupe
0: won always ere ni alaye ni oro pele pele ni mami ise yin lo han be o
1: adu ise yin o
0: adupe ni na gawule yin
1: amen
0: ni di mami bu mi
1: mami
0: bi te da nanu agbara olohun awon moyo wa je won je daada won je nkan won je bebe ara
1: amen
0: lagbara olohun ri e ja dupe lowo awon eni to ri ni to mo ni loju
1: eni owo bi awa
0: ye ni owo bi awa iwo oya gi won lo pa mu o ni bo ti do
1: se ya to na to sa
0: eyan ni owo bi awa gbogbo awon olulufe ati olulugbo ikanni papa kootu mekunu adupe adupe pe okun
1: adupe o
0: gbogbo awon ti a moro wa na wa ti gbo adawon eloni so redu agbaye ti a pada a je pe won pada wa mo o pada han si won o pada ye won wele du agbaye ni diamond
1: beni o
0: wa pada wa farabale adupe fun yin awon ti o farabale da jo ndu oju ore re adupe fun yin
1: abi awon na pada gentle
0: awon na npale mo ke di o adupe
1: adupe o ipele meta nu
0: adupe dilo
2: yes sir
0: thank you very much
1: thank you and
0: tori pe baba ni e ma ko ni o bill e nwe wa wa lo le da wa ri kiri e ba ko sa wa ti ni le so mo a ti ni mo so bill tori o bill ni lo ti a bill ya wa na gbogbo ẹda tí n fi ti ẹlẹ ti n gbọ tẹni ẹlẹni ọlọrun ni mo gbọ ti wọn ọlọrun wò léde
1: ami
0: ibi eré wa ló kì í gbé wa rè
1: ami
0: kò sí pé ẹ ti wo bínú tó bá wo ti wi la wi
1: a wi dáadáa
0: báyìí bá ti wi nu
1: ibi eré ló kì í gbé wa rè
0: torí bí ẹ bá ṣe dáadáa mẹkúnnù lẹ ń ràn lọwọ ẹlẹdàá mẹkúnnù náà ṣàdúrà fún yín
1: bẹẹni
0: bá a bá wa ń jẹ aṣojú wọn bá a bá wa lè ṣe baba wa se me baba binu ko se suru ko ma se fo na la pa bu mi
1: ben
0: ni lo asadura fun yin eh ibi re lo ke nbe wa re
1: amen
0: gbaju olowo ti pada so pe eh ta lo nba wi ya ba nile you the son ni nba wi
1: son
0: eh eh be ni o ri lagbara lo
2: amen
0: ya ba nile
1: abi awon to
0: dorun eh wi je je la nsa do ake kara se kebu
1: ni wa lo ra ni sin abi o lenu afenura chicken
0: emi ora chicken o chicken bu ah are se ke e do mo lu o lo mo je gbe se ke ni
1: ah
0: ojo ah suwo o ma ra pada le bi mi
1: mo ebo n so
0: o se ya ma lu da se di didi o le lu mi gbona aba
1: so to iru yen lo wa plan fun mi
0: eyin na abi di lo mo yo ba re ri je re yo sa re yin je kankan I don't you upgrade here at all are do fun o
1: kilo ti e better
0: ehe kilo do agu ah aro da da ru o o yo ko mo dupe lowo wa ni
1: e do nu ada ada kun gbe kan
0: ara aya mo mo ja gboro gboro
1: olohun seun
0: oju ni ti yen o
1: amen amen
0: adupe adupe ko gbogbo mekunu ni dupe
1: dupe
0: e gbe nu mi dun ori eto ni
1: tori
0: kankan ko
1: tun de bo de adupe lowo eyin na
0: thank you very much thank you very much
1: ata won tin ge ki gbogbo fi la iduro daada
0: ode o ma ni ke yo koja
1: yo ko leyin okunrin si ma nse
0: daada o lobi daada
1: obi daada
0: ah aduwe ah e da fo ta ni zo lo mi o
1: leyin cutting
0: eh eh adupe o adupe pe okun iya meje ejo e wa loni na yo wu wa ki abule ko pe wole
2: okay
0: pelu oro pastor yo wa koko to ba ti tasiko a so fun koko wole tori a lati gboro enu won ka to wa dupe lowo oluaye tin tesi ni oke onugbe ni sita ni sije ni simu asiko ti e ma wonu oko winu ojo la waye eh eh awon abale re abakini kan re okun le Allah ni yo mane se yin o.
1: Amen.
0: Eh e ma tata
1: je. Allah yin le mo lo.
0: Eh lagbara Olorun.
1: Amen.
0: A tun dupe lowo, a dupe lowo alaga. Awon tin ta produce na loke onigbe.
1: A
0: dupe pe ko. E se un ga o. Eh e mbi to ku si arin ti e. Anu Olorun ni fi yin le.
1: Amen. Eh ina ni tan wo yin o.
0: Ya.
3: Yes sir.
0: E soro daada. Baya fi kini bo won leti. Abi oko loko mami ni oswa
1: o si ba
0: awo
1: o ba mo gere si
0: o ko re yo muru je gugu awa ruwo lohun ma gba lowo oko won o wa je gba mami lowo re o
1: abi
0: eh eh ya esu ko yin
3: Eunice Komolafe
0: eh gbo ta koko
3: Eunice Komolafe
0: Eunice Komolafe eh eh e ma soro yin nte tori e wa se fe wa je jo
3: ben sir
0: a si ni nta ba gbo ina ni o fun wa ni itona nta tun se
3: pa oro ile ti mo ra lowo fade ibi ni reke so tin lo bi odun kan bayi won sa gba mi sotun so si na ko adebe lati fi be ko abi kan ma won ti fi si ori ile
0: e za soro jaki dada
3: e so ti fi sori ile ye
0: a
3: wa lo ba pe to a ma ti ti bankan mi lori ile o sa ni ke mo wori pe yo yanju lati bi odun kan bayi lati n babo ko si ni yanju kankan obirin kan to wa dide oni baba on lo nile o na to wa gba o na to n gba mi o to n gbowo pe o fe fun lo ya
0: e ro pe n gba yin
3: to mi o
0: abi de lo
2: yes sir
0: abi ki le mi o wi bo gbogbo ka le o
2: beni n ke ta won ro ni
0: eh e ro pe n gba yin to e ti o wole junu
3: ti o
0: ni yanju eh aleleji o wole ju ni pe mo ro pe n gba mi abe gbo wa
2: ri ri daju e
3: ko sa o se bi meji lo ti gbowo lo mi bi 20000 bi 10000 o si ni yanju si bi kankan
0: to
3: pa ti mo se wa gbo roya
0: eh
1: lo
0: diamond je wa yi
3: eh joba mekunu
0: eh
1: abi abi ko ti mekunu
0: a sa fi ale ya le mo mo ko si le mi
3: na ni mo fi wa ni ijejo won se ba mi pe won se ni ka pada wa loni
0: alaja tawa bi a pe won na ni jejo pe alaja oruko yin da o si rinle o si tobi awon te gbese fun awon ni won ko aru awaru ko won ko ere bayin sugbon tawa mo ni pe to ba si pe yin ba yoju sawa o rorun gba awa o le biri oro eyin o le salaye fun wa awa amona ta to tori pe nigba mi di lo ti eyan ba fise leyan lowo sai pe ni aranse oun na pada ma doga mbo mi ngba to ba je pe gugu agbara la ko le lowo yo je agba sawa en ta ba si la laja si alaja o sin kankan lai da o awon o mo won ma fun ko alaja agba mi akara gba mi se mo
4: adeko
0: bi o ba wa lo be awon mo wa lo le sin alaja lowo mi se to gba awon eda ti agbara ba do won I ma pa won bi oti ni ni ti tori pe won ni gbagbo pe eni to gbe se fa won gba won gbo ni atara gbagbo ta won ta ti won oto awon na wa sora won da lagbara lori ise ti won na idinu ta very alaja ti won se ki sa alaja lo gbo lowo won aba lo gbo lowo yi
3: rara sa
0: to ki sa alaja lo gbo wo amo eyin gangan le gbe oja fe ni tin kiri eki o si gba wu le eni to ti e salaga ta won oun ni ngba ti mo ti fun o kelebe alo kelebe o ko fun alo ma jaja lo ba so dija kuto olorun si mu yin mo ti de ta kutele e lo le ku sibe abi be na ko lo pada ri
1: abi
0: awon meji ta ni ba loro nu se wa ri arakunrin yen the law ene to mu won debi ti won ti rale odo opolopo director ti won ni o sa fi file dressing ni abi be na ko le wi
1: abi
0: awon meji hun la ba loro idi ta fi ni fe ri alaja ni pe alaja lo gbe oja fun won ti won ta o ko alaja ina la wa wa rugun fi nda luru ba se mo pe bi o ba han alaja ka le salaye fun won lekunrere idi ta fi wa alaja tawa gamba ni
1: ni ni omo luabi ni ba mo mo e fleju si wa
0: tori bi e ba so mo luabi ka wi Edwin mi o soro ta meji to ku pe e ba so mo luabi ka wi alaja ijo mo luabi yin ina ni a wa n da bubu ina la wo si fe ko baje be n ba yoju sawa koda ba awon meji to won ba yoju sa mo pe njo ti ima wa ndi kiligbo mu iligbo mu
4: gidigbo
0: ko o gbere pe di wonu
1: mi o ti bi o ki se yoba leleyi
0: yoba ni o gbere pe mo won ti wi ni
1: oja
0: the law ni gba ta ambe ni e fa laye
1: o gbo ba
0: ba won ma were wa ti si ga kale owa iwo kiribu aja biyan wa won jade ni won wa mo da nkan ibu le lo se fa gbe yuri do ka to do wa su edo ko fi le mo pe ma so pe ke se o le bi yan ba pe bi agbalagba ba pe ogoji odun laye to mi ke si ogoji ilu bi ba tin so tin so pe ah won ti bi on gba ta so yi se pe o me ke na mo so pe ah eyin na mo du tin so yi
1: bi si mo rin si
0: yo wa mo si di ara mo di lo o fun to won le si nu e da sa le mi ro ko to di kini gbo mu alaja la wa fe ri to ra won ni awari le atatanu oro ti nbe nle
2: ojo pelisi
0: ti won gbe tan so pe o wa lowo awon
2: eh
0: pelisi ta laja na ni se number la ja si lowo nbe tori awon da ranse yi ti ko si phone number nbe o de lo
4: ta
0: de bi ani si phone number ta laja yin sugba sugba won ti awon ti oro kan a be lo le taja bi
1: mo ni ke oni gbagbe
0: o yin ma gbagbe ohun na ti sun le o sun le ojo buto yato
5: sir
0: ola bi won na ti di to do abi gan nisin wa pe number yi to e ja lo ja baba pada de e bi number yen ni a dari si ka to wa do si odo abule oya nso ni so ni so
6: 88.7 FM.

0: to oje bo ti lohun oje anu olohun ni fi wale
1: ami
0: iya
2: yes
0: e da ko yin le kan si
2: Eunice Komolafe
0: Eunice Komolafe ni ya
1: Monique
0: number la ja la npe yi yan ba lanfani ati gbe a le ba won so pe ori bayi ori bayi o ama won eti gbe won eti gbe o ti lo di lo
3: yes sir
0: oro ti o pada wa sele nbe e ja ri ti won titi ijo mejo ta ba ti wa gburu nkankan atalaja ati omo fade ibi se pe o ni ngbe ko baba
1: ki o na bi pon pe
0: za won ni won pe Hello ma.
4: Hello.
0: Eka
4: le
0: ma. Eka le. Today bodu de loruko mi lati Diamond FM ni Lorin.
4: Kila pe.
0: Today bodu de loruko mi lati Diamond FM ni Lorin.
4: Okay.
0: Ah ri yin pe ni jejo ni ma.
4: Okay.
0: Ah asi so pe eni to ba ba wa ri yin. Eni to ba to ma ba kon ba wa jise fun yin. Tori eyin gaga koloro yen sesi lowo mo ama won ti egbe oja fun la won fu ko yin dagbororu asi je ku won mo pe to ba se pe titi eyin
1: omo lu abile yin
0: oloko lo kini ti o je omo lati obolaje omo ye ti oboye je oro fade ibi ni a fe so fun yin mo pelu oro iya Eunice
4: iya
0: iya Eunice ti won ra ile lodo re ti won ti wo bikin re
4: so mi mo iya Eunice o
0: won mo yin dada mo koda won ni won salaye pe eyin leje ka won mo pe eni tin tale hun ki sohun loni duke ati yin ni ama eyin fagbo fegun ejukun re si la won fi nsin to won
1: bi won mo so ni mu won ni o ya kan pe
0: koye so awa wa ni baba ti ri eyin oro yen o kan eyin mo awa o le bere pe iru rin wo la le rin ta fi le ri ile ti ayan ra lodo won gba tori pe ti o ba wa se nkan kan nbe se mo pe baba ba won ja na eyin na won tun wa ba awon si fe ba won ja na la wa fi nso fe yin ale mo ami mo
4: be ni si se ki
0: ami mo
4: nba ti won ni number mi lowo
0: eh
4: o ye ka pe number mi lati je jo ni o ye ko do ni da ka to pe ni
0: eh ese
4: won so de radio pe awon ko fun Femi
0: ara
4: mi ha pale ayan le mi pale sawon
0: eyin ko eyin ko
1: fade ibi ni won
0: fade ibi ni won da ko eyin ko
4: eni to gboro yen pe ni
0: eh
4: omo ni ke se ko ni
0: eyin ko eyin ko e gbo wo le lowo won eh lo to ni ani bi eni to ba ri yin eh ale ni to ba ri yin ko da ko ba so fun yin tori pe oro yi apa bi to fi kan eyin ni pe eyin ni e fa gbo fun ogun te joku e si awa fe wa ri eyin lati fejo sun lori oro yen tori pe ta ba jade ton pelu won ma se mo pe ko si bo ti wo ri bi aja ba ti feri komi ogbona le olowo e oro yen o si ki se po ko lu eyin amo ko lu awon daada ateni to mu ya yen lo odo re awon mejeji yen ni e se wa baba re in ba soro awa wo pe eh yes ma
4: eyan na ni eyan na to ni wa
0: ben
4: so ro ko so pe wa ah eru ki ni mu yi se npa mi ko si nbe eyan na to ni wa e ba ni ko wa na to se nomba mi ka deri le yen mo so ko ma ti si na yen wa
0: oda
4: Eh,
0: Ada. Ada ko fun won lanfani, ijo wo ni ko won wa?
4: Pe to ma ti mo ka pe mi.
0: Se ti gbo ya.
1: Mama se ti gbo ba, iyan mo lu abi.
0: Se gbo. Ojo ni ti ya ba ti soro yin teni, iyan fi wa ba yin. Be la ba yin ojo ni ti yin.
1: E se adupe o.
0: Oloko loki ni oko na osi ni baje lagbara
1: Olorun. Amen, amen.
0: Se ti gbo mo.
1: E se o le mi o se.
0: E se won ama. E se mo. To omo Nigeria boro ti rinu e ri pe ba ti wa soro ya na la pada ba
5: abi
0: ama okunrin to mu yin lo do fade ibi oro kan okunrin to mu lo to ni ngba won fun tukusi olo mu anu ati fade ibi e fun aluko okunrin yen lekun rere ama la jade awa ni ba ni oro se gbo so e lo do won e pe won e ba ti dodo won te ba jo so yo so fun abi ti a tu foro kan se wa ran da mo nso nu di lo ngo gbo ni se to ni won la la ja gbo
1: awon la fi kun
0: I didn't see odo bi ariso
1: ariso ina ni
0: won ba yi lo ko je lo ni opuro
5: ele gbo
0: abi nta so re lati so bala aye abi sa so ju be lo lagbara olohun be ba ti lo iya amariti oga weda ti sin be ni alagbede na adupe o
1: adupe
0: ke mo ti ero ko re ne to ta to si alagata ile laarin oye di ran rocha dupe o gena da so neta la mo ga weda ran ti o ko re na oda bo ba sa si wo je
1: ti ba kudus
0: o wa kudus ko ba wi mi mo ko ba kudus kan gbegbe le o sa ten mo te kan ba kudus ade o ti arakunrin na se the law o mo se o e gbe mo sanwo o san ku 20,000 o wa ni amọ o bi n ba so balase ba n gba iwe ile lọwọ iya tohun iya oyediran o si ti so balase iwe le mi n koki
1: o ti dapo
0: we lẹyin to ni
3: edapo
0: o da mi pada so ofiisi mi bo ba ni idiwe o wa gba nkan rẹ o le mo di ẹrù ká
1: asipo ojo lo ti e wa yi
0: wọlọmọ wọlọmọ alabusia
5: iwa amu mi
0: boya baba lo advert ta de ki abule ko pe wa wole sori 091-36-55-69-52 091-36-55-69-52 ne ki abule la pe o ori ngba to se tan to ni won kan labuku se ba na fe da se to ni won ko la ni o pe abule loro kan baba ti dari baba dari polowo oja
6: Ijan baba ijan ara baba ara Diamond 88.7 FM a juwan lo.
7: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
8: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo jewa logun.

0: a do ti jimo abule lati laduba ki o pe to ba pe ba ngbo eto yi lowo lowo ba ko pe lori oro pastor bi ti oro ba yeju si hello
1: wa
0: alaikum salam se abule ni e
1: be olorun ni ta mun
0: abi ate ni o
2: abule wa ni
0: abule nigeria
2: abi eye pataki
0: o para ta le government of america fun mi
1: olorun ni ba din na je
0: ami ni wo le boro de pelu pastor ti
1: wa mo jo saturday a jo so ka a jo debi le gangan a jo debe gbogbo awon kude tin be mo salaye fun won to bi di pe we call to get movie ha won
0: okay
1: to di ta wa ni court lu le to di yin kesi awon nikan e ke ta ko so je le ri ape
0: e ma so ma da ko e ma so se we call to get ha won yi ti a fi pe eyin lejo abi ti a fi pe awon eyan lejo
1: ara to won fi pe awon lejo I go far station. I'm a police. I to quite the of the one will have to meet you go. Baba, I'm not sitting there. One more, I'll go on. Once one was support.
0: I'm
1: going to go to Luria by you. I'm going to go for Cabale. Oh, no, yes, I'm going to pay me. I'm going to go to the next page. I'm going
2: to go to
1: the next page. I'm going to go for Cabale.
0: I'm going to go to the hospital. Awon gbaju olori de e ma wa oju re lele bo ba yi pododo ti e na
3: ye
0: won na lanfani ati pe ka jo salaye ka jo wo bi ta jo gbe ka abi ta le gbe ka abi bi ta tu pada gbe ka o di meta ko hun
3: be ni
0: eh 0913655 6952 hello
4: alaafia fo yi
2: baba godwin no
0: alaafia be ni
4: iya
2: Monge
4: ni dada ni
2: adupe
4: o olude
0: eh
4: okan ya gbale inu mi du dada
0: adupe
4: pastor to so
0: eh
4: pe o wa ni ko ju esa iko mo fe bere je o tu wa lowo yin sin oro to jo si court
0: to ju o wa lowo ti wa ina ni pe ibi ti won ba da si
4: eh eh
0: ni ebi ti ti o ba koku awon wa gbe lapa pe ko fe ife leyin
4: aha ojo ajo ti inu mi du awo bi e du satan sam
0: mo je ebi da ebi ga je ti ni bayi mo ri bayi gol le mi se gol
4: oko ya bale
0: e se ure
4: yeah
0: 0913655 6952 ina ni number ti a fi nda si eto ko tun be kunu la wa yi ni diamond 88.7 fm tin be nle lorin ari bo ti ru won je omo ni ke primary assignment hello
5: e ma kuro le
0: e kuro le sa
5: e ku se olowo ma fun yin se o
0: ami o
5: oloyi adere le igbalajo bi lo so lati re sadu oyo stage
0: ah igbalajo bi e fun kojo ore mi e fun kojo ore mi sunday igbalajo bi sunday igbalajo bi e ma
5: baba o se se
0: ada
5: eh baba iya to ra le yen lo wa laja te so yen te ni to ni ko wa yoju si ohun ero dada o ko bi ni o ma da lo o
0: e ko ni da lo ohun pelu a
2: le le da lo
0: wọ́n dá lọ
5: kó ní kọ́ mọ́ dá lọ o
0: wọ́n dá lọ
5: wọ́n dára fún yóò máa ju yín ṣe o
0: àbí o
5: olóyè adéré ní ìgbàlájọ bí láti rẹ ṣáájú
0: oyè náà dẹ̀ mọ́ bó ti wọ́ta yẹn yọ́ mọ́ wọ́ta lọ láéláé
2: àbí
0: 0913655952 and then the number T Afenda se to kotu me kono relay ni diamond 88.7 FM to Manly Lori. Hello.
3: Hello.
6: Hello, Kuro le o.
3: Kuro le.
2: Kuro le sir.
6: Mr. Adumani kini. Lati don pade lelo je.
3: E tesiwaju.
2: Hello, ki baba saka.
6: Hello. Hello, ni ga mu la kai.
3: Ami o.
6: Be ti yanju re. Be ri yanju. Olorun mo fun ti lagbara.
3: Ami na. Ami o.
6: Tari fi bi ka lu ku so lo. Ti awon mo da lo. Agbara ti be ti ni oko to.
3: Allah
6: oda
3: idi abadi pe oro mi ninu kajo taku oro so a ma yanju nbe
6: oda oda oda
3: ese mo lojo wednesday ago marun
6: oda oda oda ese
0: 0913655952 diamond lawa nile lorin 88.7 FM ti nile lorin ni di lo
3: yes sir hello
6: hello
3: Hello. Hello. Hello, ati wa me.
6: Epe to sa, epe to ma.
3: Olo ni nseto. Oruko ye ati bi te ati pe.
6: Adetunji lo so lati ile Losogbo.
3: Lati
6: ilu ya se Losogbo.
3: Ese
6: o ki gbogbo eyin baba ati lawyer ati mama don wa nle nbe.
2: Adupe o e se gan o.
3: Ese o.
6: Aye o ni ri imu loruko Jesu.
3: Ami o.
0: Ami o.
3: Ami o.
6: Jelly speaking. In the first time, I'm programming. I'm so impressed.
0: Hello.
3: Hello.
7: Hello.
3: Hello, e kuro le o.
7: Ke ale sa e kete.
3: Olorun ni se toruko yin ati bi te ti pe.
7: Oruko mi ni ya yo lati pe donke.
3: Lati ke.
7: Donke. Donke.
3: Aha.
7: Mo ni aye.
3: Atim, atim si waju.
7: O gba tori Olorun. Mm. E ri ara bi so mu ke si wa todo ni.
3: Mm.
7: E mu je ko da le o.
3: Anu Olorun o daju lori e.
7: Ami ni pe
3: ko daju ko ni da lo.
7: Ami ke ya la bi se ke.
3: Mm.
7: O se ni to da ni.
3: Mm.
7: E ni wa ti o ma fa de ti e na jo nti se po.
3: Mm.
7: O ba ya o do re ma si ni.
3: Mm.
7: O ma ba.
3: Oda.
7: O ti e ni me na jo nti se po.
3: Mm.
7: O se ba fe ni o ma fa de ti ko pe. Ara bi ni e te to na de mu.
3: Mm. Oda.
0: Ese o ga. 0913655952. Ino ni number ta fi ndase to ko tu me kunu lati diamond.
3: Hello.
0: Hello.
3: Wo ta le jo nja sisi bi o be.
8: Iya ka o form ni. Bade ya ko se.
3: Ada. Ya to wa pari re.
8: Eh eh wo man so mo ki ngwa do lo gari yi pe. Mo ka ki ni wa ti e ku eto.
3: Ese o.
8: Man ni la ti.
3: Eh di ma adi o ni di jo se.
0: Wa la mi ni je ki phone o ja lo.
3: Ojo opo to da.
0: Oh, 9136 55 6952. Now the number that I've ended said to go to Mekuno. The diamond 88.7 FM.
3: Hello.
9: Hello,
3: Ekurole. Urukonya ati mi tete pe.
9: Amen.
3: Amen.
9: O kwade, Ademola lati ga odota.
3: Ese wadu.
9: Se ri oro ta won yan so.
3: Eh.
9: Nipa kuki amada lo.
3: Mm.
9: O wa pa.
3: Mm.
9: E ri pe Alaja so pa won mo berin yen.
3: Mm.
9: Nipa tan soro.
3: Mm.
9: Igba to ya won ba tun so pe igba to ni number mi ti lodi ti o pe mi.
3: Mm.
9: So, mo ti wule ko le ri ki ya won da lo.
3: Oda.
9: Ese Olorun mo fi so re so wa.
3: Amen.
9: God bless Nigeria.
0: Loudest amen. Hello.
3: Hello.
9: Hello, Ekurole.
3: Ekurole.
9: Adeleji lorukọ mi lati.
3: Lati.
9: Ofa.
3: E tẹsiwaju. Ofa.
9: Olorun so gbe yin lesi.
3: Ami, ami o.
9: Mi de ri ba ri.
3: Ami.
9: Je ko ti ya mi mo da ni. E to da ran yan to le ya yin.
3: Anda.
9: Oh, my look is
3: bad. Anda.

0: I want him and don't sorrow.
1: Baby,
2: a bubble game.
0: Or do I do? Who did the jacket lies over?
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello, sir.
0: Ti o ba so be yo yo ni certificate of registration re lowo
3: o
0: fi ri
3: pa
1: ba
0: gin da ko
2: awon ye won
0: ni lo lo morning ni ki ni ka o da adugbo ata ko ba se awon yan ku lo e tori pe ngba ma ni mu 10 naira wa o fi gba 1000
1: o ja o won finu ya ni
0: o ja o ko ti ba fun 1000 se pe 1000 o da 1000
2: o le
0: ta lo le se wa meni kan ni o meni kan lo le ni a bi ko wa lo mo meni kan aja lo to to ni wa ni lagbara olohun a jo gbe deni ologun
2: jo kare na
0: lawyer
5: yes sir
0: thank you very much
1: adupe o
0: ya ba nele
1: je alaji
0: thank you very much
1: seun alaji
0: wo ku so amu amomo kan wa na
2: le ni oruko ti ni oruko mi na abifata o ya ti baba kekere adeta
0: adupe fọlọhun eh ni lori kotu mekunu na ni ni diamond 88.7 fm to melly lori lori oro to ni o se pelu kotu mekunu 08034 89 1050 Tule Bolude loruko temi nje
1: 0703151 8368 Dele Abam Dele King Podigba
2: bye for now.

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbe to yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi wo gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agba bo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise ko mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo saturday e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi tete lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo hun mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se ohun inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedanigan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa bi wa koko bi eyi earth code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: o ni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: mo ba po na po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi osu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si ra won
1: ti o fi di office
0: ya ti ma mi he
1: le
0: gule gule
1: o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so lo ma
1: yo na laife pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti di pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan
1: o le
0: se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh ohun yo mu metari bere to kan yi si ye ile se earth code mo se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba eh ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: ni ilori ta wa yi
1: be ni olotu
0: roll out the year ti otun la
1: be ni
0: to baba eh eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko eh ko ba wa sore eh won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeje
0: 080 3 3 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 80 3 3 4 6 4 1 4 1 20 20
1: ekeji 080
0: tabi 080 3 9 3 9 6 3 6 3 6 3 6 3 7 3 7 3
1: bẹẹni olu
0: to awọn number yi e ma pe lọwọlọwọ ba ti seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode yati ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se olanfani to po awọn ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wo lude yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe be eyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe
0: ko
1: si oraye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo set gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of my good that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe dogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti mo wa mo la ti wo mo pa wo ye mu re wo mo pa malu that is why we are telling you today to eje amura because the last plan in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a enje yen go so fun wa equipment ta mi yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkan kan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pẹlu gbogbo n te ka le
1: yi ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa se ayewo ara tan
0: eh
1: to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun 15 years, 18 years, to ni cancer. Ati la wan to ni fibroid. Ati la wan to ni bad eyesight. Ati ni orisirisi won ba yen, awon wo na gugu eyan ni, sugba won to ba ti se won jomo ijoko, elomi le wa moto lati bi de nibusa. One of the Calaba,
0: so one only job.
1: Our accountant, our bankers, our tenor, I think one boy is a down man, a patapata, could see anything that could satisfy his body. Only if you want to repay, be a little silly whistle. Mother King was a
0: good boy, I guess,
1: or be a little
0: silly whistle.
1: And that is what to them, if you pay one, and yet that they were every life mean by this, sir. A lot to me. And I don't need to tell you what is good, what government. To yo koko ne koko ninu mama o ton ton da mu re nse to mo logo saabi alafi se awon enye ya yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo lo
0: mo ni
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
0: sa oda egbo e ja pe awon number yen le

Benny ko ji so fun mi ro re ni o ni ya oga a kan ro fu eni dokita ki la se a le bo lowo ntin be nle yi fine o le bo bi a ba se gbegbe aye ara wa lo ma determine bi a se lo nto lo nko mo wa fun si loni mo confess awon nkan bi meta to ma je ki agbadun ilera wa dada awon nkan to le mu ki eyan ma lo bolonti ni yo lo awon nkan to le setting to le wa mu ki awon eyara ko kan tete ma da sele nigba ti eyan gangan si wa active se ri awon eyara bi marun kan wa nkan ogboro se won ni ti nkan ba ti se won lara eyan ki eyan mo pe o tin lo die die to ba tin ri awon apere ti mo fe so yi mo fi ora ara isere tete wa sayewo ti e ba ti ri pe dandan ni ke yaju loru to je pe ko nse pe en fin sadura o sugbon te ba ti le yaju bayi boye jito ni e ni tete rorun sun leyin wakati kan abo wakati meji please come and get tested e wa yera yin wo general diagnosis la man se fun yan e ni so nkan kan ti wa yen lo ma ya won yen lenu ani je ke so anything awa la mo pe sun awa la mo pe logbe enu awa la mo pe se nroyin awa la mo pe nkan ba leyin ni wa ma confirm pe be lo se ri gbogbo yin te de ngbo mi e ma jan ti mo so yi ti asodun ba wa nbe ko sasodun nbe bo se nri niyan a ki ngba iwe ka ma continue so le pe ki lo se a wa yen no a ni bi ni anything owo pere ti la de fin se ayewo gbogbo nti o je organs ara e la ma ayewo aye kidney wo aye liver wo aye lungs wo aye heart wo bo se beat aye bp wo aye sugar wo both fasting blood sugar and random blood sugar gbogbo e la se fun yin ninu owo pere ti ten son yen na ni te ba ti wa ayewo ton nkan kan to je good news ni pe ko si aisan ta ayewo ti a fi record eniyan sibe a fi teniyan o ba se tan lati toju e loku te ba se tan lati toju e awa on moyan mo oruko aisan kan ko wa wa be lo titi e mo won ti fi awon ailment kan tag awon kan gege bi oruko won tan ma ti de won ni iya oni kini yen nu iya oni osan yen niyan iya oni kini kan niyan iya baba oni kini kan niyan gbogbo yin ton tin foruko buruku yen pe osu yi le bo lowo ko ton fin pe te je oruko te nje gangan eyin ni e ma wo ra yin na e ma bo wa si lesion greenwood adojuko senate bank ni suru lere ibele nbo ibele tin le si ayewo to yanranti ayewo to munadoko latodo awon akose mose ti ile ise recommend olule ise wa wa ni ilu eko bi mo se nba yin soro they are aware of the program we are running on diamond won de ntele wa iyen tumo si pe e safe gbogbo eyin te ba nwa si suru lere ni ile ise greenwood to wa ni adojuko senate bank tori pe o ni ifounte ijoba o ni ifounte ile ise number 1 yen fun ayewo elekeji wa ni pe ta ba ti wa ri orisun tun dayan laamu iroyin ayo be na tun ni pe itoju wa fun gbogbo to wu ko je abala keji ti mo fe so nipa nti e ti le mo feel eyin to ba ti je pe o mo ntete reyin loore koore mi fe ma mention awon aisan to nbo tori gbogbo awon symptoms yi won ni aisan to wa similar to man lo so mi ni fe hit e ke mo target pe to ba ti di pon se mi ba aisan ba na pe rara so ri symptoms yi o jora won bo ba ti wan se wo tete wa ayewo na ja mo le to n fe de si o lara adele tete de no e aisan kan to loruko to gbaju gbaja enikan gbe wa ni aipe yi eni na ngbo mi bayi mo fe fi dani loju so fun yin pe eni na tin ri itusile won ti ara tin tu won werewere lowo ojo perete ton fi bere ogun wa ni lilo aisan ti mo den so yi de lagbara koda to ti la won ni se abele meta ototo leyin re won tun gbadun gbogbo ju bi ti won ti fi abese na ni irora tun ti de pada pelu owo akoko perete ta ye won wo ta rorisun to nda won laamu a de ti fun won ni ton lu won lu olohun de tin se tin tu won le werewere torogun ti wa ise dan o die die ni o ma repair gbogbo awon dead cells die die ni o ma repair gbogbo bi ti alebu wa ti o fi tun se tan to ba de ti tun se tan eyan ti o ti bo niyan ayo benu eleketa ni pe ti e ba ti ri pe e n tete e n fowo gba ori ko to dabi pe nke ranti nkan abuda bi pe en ni efori werewere abojunsu e wo nkan lo kon fe ma pe meji gbogbo eko larun oju o ni apere tele nfun yin o
e tete ma bo ke wa se ayewo eyin to ye pe te ba ti rin die ba e ti mo fowo kan ibadi bo se ese ni bo se ori keri kara lo mama ti fun yin ni sign o le je pe awon cartilage to so egun meji papo to wa laarin egun meji boya todo yin tin fele in te se si wa ko to di pe yo mu ke egun ma royin eyin elomi de ni ese o ma ta yin were were elomi yo mo da bi pe nkan rin lara awon aso fun pe kokoro nu eje ma je keni kokan deceive e boya je ni o flow dada bo se ye boya cholesterol lo poju nu bloodstream mo e boya blood fat lo poju nu e to ti je ko ni high viscosity gbugbu e ni ko wa yewo lodo wa awa o tu isu de sale koko a mori sun ton yu elenu gogo tabare ti get e oko ya re wa lodo wa ti a fi toju e ti o fi lo ke mo se ma so fun wa awon ogun ti wa won je awon ogun ti o ni ko ni chemical addictive kankan ninu iyen tumo si pe they are natural won de ni function meta ton se these three components o wa nu ogun green world ti ko fi gbogbo ara wopo ninu awon other ones te ro pe ajoje akegbe number 1 ni pe a ni product for prevention mo fe dabu ara mi mi fe ka isan se mi in term lo wa ti isan fi ni wole iyen mama boost immunity yin immune system mi o ma wa 100% pure aisan ni le attack anyhow number 2 a ni eto wa fun supplement to ye pe you want to supplement your diet a le je gbogun to ye ka je according to World Health Organization bo se ni ka ma je the 6 classes of food o loju en to nje monsin se ti nkan ti e ti doju keji lopolopo en to ka lo kori lo nje bo nje mo ki ta ba wa nje ba se nje yen pelu bo se n ba wa gbin gbogun ta nje na to je pe ajile ti po nbe won tun fi awon majele kan dabobo bi apere te wa kaakiri ton da gbogbo awon nkan ta nje kiyan wa tun ma je ni je ku je ko tun wa ma ri nkan se soro ara e se ri pon ton fara e sere idi ni e ta fi ni food supplement lati mo tun awon nje wa se ko le mo fun wa ni awon eroja ti ara nfe eleketa ti a fi wa ka die to je babamba ri e ni pe we have curative products awon ogun product to le wo aisan san ta mu kuro ta yo ku nu agwara ta agwara o free teyin o si fi igbadun lo le aye re so nkan keta ti le se yi gbedani ti ogun yen se niyan eyin te ba tun tin ni apere ti mo tun so yi mo ti so apere bi merin e je tun fi meji kun tori akoko wa te ba ti mo pe e kan mo wo re su mudun yo ma change e ma ni iporuru okan anxiety okan yin o ni bale kan ri pe nkan kan lo fe ko se pe nkan kan sele juju e kan ri pokan yin o bale mo so fun yin pe nkan kan lo ti fe setting ko to di pe awon artery yin yo mo complain boya o tin narrow boya nkan kan lo tin didie die die owo apere tin fun yin te tin ni join join to wa tese tin kuriri yen e tete wa ko to ku ni level to wa yen ko to di pe yo mo mu ifunpa yin mo lo le mo lo oke ko to di pe wa mo loogun loogun loogun ti kini yen wa ni wale mo e tete wa toju ensin ni rorun yo de gbo bakan na gbogbo eyin to ti je pe ke to lesun e gboro lo pain relief nkan tin se yin o e tete wa sayewo tori pe a loju pain relief te nlo yen se be ti ma tubo ton re okay e mo le se nlo opolopo ogun te nlo ti doctor ba ti recommend e ma lo tun ra fun ra yin o lewu papa julo eyin te nra ogun to wa ninu e make sure pe e n ye leaflet ton fi sinu ogun te nra wo ke mo ka gbogbo implication e le fi mo pe bi dokita o ba tun fowo si ko ye ke lo tunra tori pe o ni nti o se fun ago ara yin to ba mu nte nlo yen to ki mole die o se se ko mu ipalara be yara kan tan pe ni edo edo wa soft gan ko de fe nkan to lagbara so be se nko ogun te nko orisirisi boyen e tin abuse ogun bakan na le nko ba e yara tan pe ni edo mo fe ka bumila ka bumila ibi te nbo ati ibi te ma pe si o na ni ile ise Greenwood to wa ni adojuko Senate Bank ni suru lere shopping complex white funfun regede to koju si Senate Bank gangan e phone lati Senate Bank si oju keje e ti ri shopping complex white yen isalere e ti ri asia Greenwood nbe ibe yen la kale si ati ago mesan si ago mefa irole mesan aro si ago mefa irole la yewo ti bere wo pere ti la yewo ba se nso ade dayin lohun di ago mefa irole ni ojo monday si ojo saturday la wa nbe lati ola lo
e mo pe ke mo ko si aye mi ba ni ka tun gbo eri tenikan lo se yi bo agbo papo ni ose tin bo ni agbara lowo olorun alaye so mo ro iwo na tete ma bo number wo le wa mo pe si number te ma pe si yen na ni 080 63 72 35 39 eje npe le kan si 080 63 72 35 39 ona lo ja si ile ise Greenwood suru lere adoju ko Senate Bank ni suru lere ibe ni embo ni agbara olorun gbogbo wa a o ni fi aisan logba mo wa wura iran ayewo lalakoko wa sayewo gbogbo to wu ko je o ti fokan bale a ti mo orisun ti o le mo yo lenu ko to di pe yo mo dara laamu a ti wa ona bayo fun wa de ti gbadun wa de ti wa ni alaafia to pe bi mo se nka die ose to nbo lati mo pade e ma pe sori number yen 080 63 72 35 39 oruko mi oyipada Adebayo Olatubosun ti gbogbo eyan mo se bossman asoju ile ise Greenwood mori yin na o di ojo mejo ipade wa bi ojoro

0: wa sunle to ba tun wa setan o ma dije to aduka follow oba oba na oba oni oba ola oba titin be ki be bi o to mo be ti o mo be n ba ti be be ko ba ni simi kaka mo ka bi o si o olohun oba mi oba lapa kabi kabi oba to ju ba ti n pe lo oba titin be ki be bi o to mo be oba ti o mo be n ba ti be be ko ba ni be bi kaka mo oba ti o ni ibere oba ti o ni arin oba ti o ni opin oba to ju afa lo oba to ju omega lo oba to ju ba ti n pe lo ka bi o si re o olohun oba a ma tun dupe fori ofe anfani ise ni ati walaye walaye kin se mi wa se ke so gbe ke sagbara o anu la riba o a wa kuna anu ikere a take for granted la se lenu ope olohun oba dupe ninu aye ti wa adupe ninu aye gbugbu awon tin gbo ikanni ti mo fi o ipo eto opo mi lo isere adupe lori aye gbugbu awon to se pe la la la
1: la na ni adupe
0: ti si ma wu won se ni gbugbu ogba
1: adupe
0: adupe ninu aye awon tin gba foko won
1: adupe
0: ninu aye awon ti won o fi bi iyawo won
1: adupe
0: ah ese aye ope yo
1: ti pastor
0: ese
1: aye ope oluwo oluwo oluwo oluwo
0: olo ese aye ope yo
1: afa sheik after all oh, the
0: been
1: through lori toto melo so aye ope papa
0: aye ope o
1: pada yo alabian
0: ale ojo kan yo le koni le aye ope pada yo
1: o yo
0: ale ojo kan yo gbera koni gbera aye ope pada yo
1: o yo
0: aye ope yo ko won gba bi won ti e ni gba aye ope pada
1: yo o yo
0: sa won won bere abemi ni won fi lo won aye ope pada yo
1: o yo
0: kila wa ni dupe
1: adupe adupe adupe
0: adupe olorun oba adupe adupe adupe
1: ka fi o si emi lo bi oloye wo igba to ba to release e lale ni igbo ba to release e ni olorun lo ni
0: ori be e na won sori eto ye to wa ni opo mu lero
1: do mi mi mi mi
0: lori ikani diamond fm ikani tin tan yin ra wosan tin ba gba leru
1: the shine is supreme
0: e baba ati ma seto ipile labala labala ni ah se lo ni boro gidi ribi buredi odindi a ba ge lo ni slice by slice
1: eh now
0: omo bi lo si moju to eto won si ni en to moju to okun lo mu ojusu ati tu
1: iwo nu olorun Olaye beru Olorun.
0: Baba Tunde Aziz Olaye wa loruko.
1: Beru Olorun.
0: Balenu mi ko mo slice here.
1: Lori eto pomulero baba.
0: Ba ope wa.
1: O te ti gba gbogbo nto ori ki Olorun to loye bere si ni ki.
0: Olorun
1: to dupe to dupe to dupe to dupe. Olorun ti gba.
0: Adupe ope wa.
1: Adupe adupe pe okun nitori pe atun lanfani. Lati ma gbo ara wa ketekete lasale
0: to ni
1: ose to lo la jo ndagbere fun ra wa lori eto
0: emi
1: ma fe ke mo pe ki se mimo se wa ki se agbara wa
0: ori
1: ofi olohun la ri
0: ta
1: awa ta dabi akise elegbin wa jo olohun
0: oba
1: lodo temi bi bolohun ba ni ko ngo tese
0: ah ah wala inti ele soro mo jo olohun
1: ka mo so mo
0: bi n ba lanu ina jale
1: e ja sare da ke ka mo so mo
0: come dear love it
1: won de bi omo npele
0: omo
1: npele sibe sibe olohun gba wa o tu fi ori ofe gba wa lasha leto ni e tu fi wa ngbo wa kete kete e nse ndara po mo wa lori eto yi eto opomulero opomulero leto eto lopomulero o na lo tu gori ategun lati ikanni diamond fm abala meji o na la wa pin eto ra won
0: ye
1: boya laarin awon omo si obi ni boya laarin obi si omo ni be ba sha ti ju fa wa te so pe e fe ka ba yi gbe yewo
0: lori
1: eto ise ti wa
0: ni
1: awon onise meji ìgbàyẹn gbádùn yín òun ló jí àwa
0: lógún
1: kí ni ilé tí yín bá a lè tò òun ló jí àwa náà lógún kí ni bá a lè tò òun ló jí àwa lógún torí pé bínú ilé bá ti tò àwùjọ ti tò ìlú ti tò gbogbo ó wà mọ ṣe
0: yùn-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún-ún- bi ayanu toilet
1: eru tun wa gba mi o
0: pe kini
1: e ma mi si ka ma resi ka ma gba yin lori le eledumare dance
0: abia
1: abala keji lati ma ni ki awon omo kekeke ki won o lo sun lori awon ta ma nse agbeyewo re labala keji yi igba mi ni pa oro eto ilera ni lati ose to lo si ose ta ti wa
0: yi
1: loni na how to ma se agbeyewo awon to ni se pelu eya ara wa awon te ti fi sowo pe e o ka ba yi fi sowo si dokita kan ba wa down si
0: te
1: yi si gbo ni ose to lo pe e ti gboro ti yin be lo se e wa pere ke fi te di
0: lero
1: e wa nkan fi idile tabi ke fi ile nkan e mo sun asupi yi o e o e mu omi tutu ke ya kese yin sinu e orun we niru akoko iko e mo suku mo di pe wa mo pe pe omo bi le kini ko wa ti ko fi sowo mi mo bon kankan e lo block yin ni
0: be ni ko be lo e ma joro ko
1: block yo ki pe se mi lo ma ni ka di ma sare shout ni blocking papa pe won to ba tin disturb mi ju
0: sare shout
1: e o awon kan ti e wa ba mo gboro ye o lori eto e wa mo send message sodo temi pe omo bi kini blocking mo gbe gbo si ma ti sare shout on blocking papa
0: je number je wa je number studio
1: ma ni oloye ni ke mo pe olu lawon number lori sirisi e je gbadu
0: olohun be
1: ebi si to to lubukola omo bori owo omo bi omo ologo to rogolo to ma rogolo titi di ojo ale mo kiyan ku asale ni gbogbo bi 13 bo wa ni wakati owo yi
0: so bo mo bi ti wi na ni o ti ri da mo mu lalabala labalala lawe lawe ko le rorun kinu ko le dun kiyan gba o tun le kan si eh abala koko gege ba ti mo wiri gbogbo gba pe n tawon yin ba mu wa se si ko po ngba mi o si je pe ele ta ba ele tun kon bo
1: ko kan la yo selekun
0: la eja mele ka fi saju tori pe emi a ma so mi gbogbo pe ta ba n fogun sabi aso eni kun ju teni kaka tu kan ba tẹlu mi ti won fi saju ogun gba e je ki ti won yo koko lo e je temi yo si
1: o ba ni ti e po
0: to ba ri tẹlu mi
1: o tu se pere
0: o se pere
1: lodo enikan ko ma sanity o ni soro laye o igbesi aye eda ile aye elege ni alabia
0: trump gan ni ti e
1: wallahi trump o po tinubu ni ti e
0: o se ndi o ni
1: wallahi
0: o ni ka lugu lo ni size ti ti e
1: to mo wallahi wallahi
0: wallahi omo bi ewo lo saju lo ni
1: so la sale toni ko ti e le
0: to kekere ni
1: wa na bi mo se mo ri pe oro ti o
0: ti ogere ni ti
1: ogere ṣugbọn mo nitori pe lo ni papa pa la won fe rin ire ajo yin
0: okay
1: awon se fe ka ba won gbe
0: o ya
1: won ni to sele ni wi pe won fe fun awon ni visa awon meji
0: okay
1: ni won ma fun ninu family
0: okay
1: awon de je merin
0: ninu ebi awon
1: e o iyawo awon atawon omo meji
0: meji won si fe fa awon meji ni
1: won si fe fa awon meji awon okunrin to fi letter sowo si mi
0: okay
1: awon ni ka won mu enikan mo
0: so ohun gege bi enikan
1: ehe
0: won wa ni ko menikan na awon meta to ku
1: ninu awon meta
0: to iyawo re atawon meji
1: ninu iyawo atawon omo meji
0: itani ko hun o wa mu kada
1: kada la o ni mo se ni ko le pe ki soro to le
0: to ti e rorun ni ko oro ti o yi ni ko wo be oro to ti e kere ni ti o gere ni ti o to han lo da si o kere gan ninu aye
1: to ra won so bayi pe awon wa confused pe awon ni opportunity lati mu eyan kan dani mo awon awon wa wo pe awon ni awon omo meji to de ye ko ti da o ti jade secondary school
0: okay
1: won ti dagba
0: okay
1: iya won na de wa nbe awon wa wo pe se iya won la won mu tawon oko
0: awon omo le
1: awon omo sile boya kawon wa ko won ti oloye
0: o ri nkan
1: odo
0: ti wa je bi sub
1: tabi kawon
0: fi awon yemi warehouse
1: oloye tabi kawon fi iyawo awon sile kawon wa mu kan ninu awon omo kawon mu dani lo ebi si wa wo kini oloye se omo le sese iyawo lohun
0: ise won iyawo se te omo won te mo
1: se ilo bi ru gbo tutu ina ni
0: no won ba gba ti won ti okoko fi lo ina ko ye ki ka omo kan eyan le potutu mara baba fo mo le tori omo tori
1: ka koko lo hozu
0: tori ta la sin se bi se tori omo
1: eh
0: tori omo na la sin sise gugun te te yan ba se bayi na tori omo
1: ri omo ni
0: ogbo te ba se lala tori omo to opportunity ba de de won se ko won fo mo le ko won mu yawo ti bo ni ka ti to
1: se yan na wa fi yawo lo n ta ba gbe le le wure n gbe
0: eh
1: ah oro awo obirin ba elege ni wa o me yan kan ba fi mi le bayi oran ni o
0: eh
1: ka le ko won fi mi o mo jo fere ki lo se
0: te won le la wa bile
1: yo ko wa ri mi ba ni mo se ri yo wa nu fe fi mi le
0: e rara
1: ti wa nu mo mo lo
0: ko fi lo ko fi bo ni
1: ko fi igba wo lo ma bo
0: ibi odun mewa ti wa le ri e ni ta wa le mo gba mi lo wo mo e ri se ye go lo wa hale go to mi odun mewa pere lo wa hale bi be kini
1: oloye ikoda odun kan gan yan gbọdọ fi mi le mi si wa
0: ara
1: bi emi gangan ni mo je wo mi loju
0: ni se ju ni se ju o mo mi ni se ju ni se ju
1: ni
0: mo mi ni se ju
1: ni se ju mo mi mo mi loju se ju bo ni se ko ti wa ala ma ni ko ti
0: sala bi ala sa wa
1: me a ma fi ru mi le ba ke n wa mu kan nu awon omo le ori bakan
0: ko ri bakan omo bi o ba mu kan nu awon omo lo ta ba si odun me apo mo jori awon omo ti o nu kan ti o mu lo yi awon omo yi na o ti to establish lohun family won tin expand tentacle mu leyan odun kewa yo si pada wa mu yawo atawon omo meje awon tomo kan to ku o tan
1: ele to wa Nigeria na o ti mo toju bo ele to wa lohun o ti ma wa establish yo si pada ko won mara won ko ko si n to buru nu e
2: oro yin emi te kokoro ro pe ko le bi mo si so ma so
1: de ko le na ko le ko ti le ko si n to le nu e ko si n to le
2: ko mu kan nu awon omo lo
1: won fi le raye tete
2: establish iro lati establish e gangan iyawo lo le ran lowo lati tete establish
1: awon fun won le won ma ji aya Nigeria ta ni mo ju to won
2: won le bi
1: e bi bo e bi wo
2: a ma si le diamond
1: yo ba loju mewa ojo
2: ti oni di lo fe yi
1: o fe lo to ku saye
2: baba kan si pe mi oni gbogbo awon omo ta won bi ladugbo awon ko won ko mo na na obo oloye oloye o gba gbogbo won ti ra
1: oli oju mewa ojoju eni ki baba o mu kan sodo ko mo oju to ki ya na o mu kan odo ko mo oju to ta ba ni ka se baun won le ma oju to tori poju mewa ojoju eni enikan le ma pon bi olomo ogo ko se n to le mo pon bi olomo iya mo moju to ti le ko le yan ko le yanju baba na mo moju to ton ko le yan ko yanju ebi ja bo tan wi la re du mewa won si pada tun won pada yo pada lori fa ti anfani lati se nkan to ba tuku to e ko
2: se odun so lenu mo ni oloye odun kan gan lasan gan
1: e ki lo ni sele ki tori e ha ha to se yi ko fe bo wa ki ni to le teyin e jade
2: gan ko si nkan to da to pe ki okunrin ati iyawo ato kokan jo wa
1: papo o to ni ti condition ba wa gbe won ni gogo nko
2: condition yin
1: tabi ko ti gbe won ni too odd
2: ko gbe awon mejeji papo
1: awon mo
2: sebi no awon mo yi won jo ri eyin mejeji won wa ba yin ni visitor la won mo
1: then
2: come to eyin mejeji ka
1: fun o tu won ka
2: won ti su won ka iya baba ti fi iyawo re sile o ti mo mo
1: ohun re won ni gbogbo se teyin ba se wa si wa nde gan so fe pe to yo omo lo se nse
2: awon omo re bayi omo kan ni baba kan soro e mi ti fe ki sare yan lere fi baba ni awon omo to ran lo si loyin gbogbo nkan to fe se bayi birthday gbogbo e ni awon o yoju si kankan be
1: won sa fowo ranse
2: iyawo nikan lo wa pelu e
1: won sa fowo ranse
2: an fowo sowo wa dabi
1: won si se whatsapp chat won si whatsapp call
2: owo da owo dabi pe ka awon omo gangan sugbon to ba je iyawo ni iyawo wo pe oko mi mo je nfi kan mi le nigba ojo nigba ero
1: si gbogbo obirin lo le se mo je fi nkan nile awon bi
2: 90%
1: na to abi 20% abi 20% se gbogbo obirin lo le se mo je fi nkan nile
2: obirin
1: obirin
2: obirin ki mo tun wa so no e mo binu jare oloye mo ko si bi le 90% awon obirin
1: 90 what serious awon 90% yi wa loye ka gba lu ka do o ya gba lu awon jo da ba 10% yin
2: mo wa lo pe o ba je pe obirin lo ni opportunity
1: eh
2: ti o nse okunrin
1: eh
2: ko ni ni ka bo ro
1: wallahi omo ni o mu ko ni moko
2: koda oko gan le mo gbo si
1: ti o fi yara mi ti o ko ni yo ko ni kan ni wa fun lori ofi atanfani ti o nse ni
2: koda anfani keji yen ko le nu a ma buru nkan
1: ah ki lo nfi si e bi ori ejo yi e je ko mo kunrin yi o mu omo re lo ko mu kan lo ki yara o di kan mu boye yo nduke wa tona ba ti si tona ba ti la ko si ma ka mu message wori le yo nduke wa oju ba na lo ki yo farada ki ya wo farada
2: e bi pe kan wa ku awon mo ti bi grandma nko
1: rara won ye grandma ko se to le mo pa bi olomo awon mo yo baje won pada si din ko mu kan lo ko mo moju
2: to
1: be ni owo ya le lo to won yes of course omo ile yan tara won omo ti baba ti ya gan joko ti loju meje gan won yan tara won lasiku ta wa e ba won la ni kaka kire se titi o ba e park ge bayi won su wo ni yes yes omo su wo ni bi o
2: gbo mo ami ami hi
1: hello hi
2: ah o po riverside
1: so si eni o ko mo dare lale ni o mo ri won so mo wo elomi le ri o le ri o nto ko ku to fi mo pe ke se wo ni pe yo fi bi beba bi baba yo fi bodi yo fi beba bodi yo si gba bo yin sáwọn ìyá kankan ló bí àwọn èèyàn ṣé wọn lábòjú tó ni wọn yan tí wọn yàn wọn.
2: kódà àwọn òbí mi tún wà pẹ̀lú wọn.
1: táwọn òbí mi náà tún wà pẹ̀lú wọn tí wọn ni wọn bá wọn ṣe gbogbo nítorí àwọn ìyàwó eléré ìbò òbí.
2: lọ́rọ̀ kan lọ́yẹ
1: kan fún ọmọ kan. àti kéṣe lọ́rọ̀ kan ọ̀rọ̀ sì po torí pé níbi tọ́rọ̀ dé dúró yìí kí bàbá ọmú kan lọ kíyà náà ó di kan mú kíyà ó sì láfaradà pé lẹ́yìn ọdún kẹwàá òun wà gbogbo kan jí tí bá wù kọ́ máa wá gbé kọmọ sọọlẹ kọmọ olùdarí sa wọn.
2: kódà láàrin ọdún mẹ́wàá tá à ń sọ èyí ọkọ gẹ́gẹ́ lè máa wálé kó máa.
1: ọlẹ́ yéè ọkọ tún lè máa wálé bóyá ní ọdún méjì méjì àbọ̀dún kọ̀ọ̀kan àbọ̀dún mẹ́ta mẹ́ta yọ̀ọ́ mọ̀ wálé bá dìsẹ́mbà dìsẹ́mbà ní sì máa jẹ nǹkan rẹ̀ yọ̀ọ́ mọ̀ padà ní sì á lè tó tó yùn.
3: gani ya aso pe da da ko
1: ba mu ya wo lo
3: kini di o kini di o
1: iru omo kan wo ko nti olorun ba ti supo
3: eh
1: ki omo tabi nkan kan mo se ya
3: economy lo ya won ke sa won na o ba rorun fun won bi won wa e won ni lo pe bo
1: olorun
3: ba o rorun won ni lo me bo economy lo ya won ke sa won na omo bi so mo nti economy a ma da ninu rin ajo aye omo eda
1: Atunida.
3: Right, the university can say law. Can they bust that? Objection, my lord. Objection, my lord.
1: Do you say
3: university by the most way? He won law. No. Ali found out. Literature in English. Literature in French. Once he began, yeah, I mean, the law.
1: You want to see what Babe, she must
3: say, school. You want to say back, yeah,
1: yeah, she
3: won't
1: want to.
3: And you want to strive, what you love your domain far. Did he pay? Oh, she secure medicine.
1: Ah, medicine.
3: At the long run, don't the medicine. What part of the prayer? I'm only for any medicine. Ah, what do I veterinary department to tip? What should be lost in veterinary medicine?
1: Oh, Lama, call you parents.
3: 6 good years, Lufin Chiwala medicine. But you know what I want to hear, Padari. What veterinary medicine?
1: I want to go to the house.
3: Lama ti won wa labe obi to bi kan binu ka ma se se wa so awon le ti won wa ko sodo iya agba ti iya agba o mo tin lo ti iya agba o so pe olodun le se lodo ore ohun ni
1: eh
3: ma wa le ti o ma ti be mu solo si mu kumu ti won ji ti oni ji boro ti o ma wa enu gota ti o gbo enu si mi bulu
1: o to ni no
3: se olorun ja so ni
1: tele pe won ba ko awon mo si
3: mo mo mo ju ti wo gba wo gege bi obi pe
1: tabi to ko awon mo lo si body school
3: won le fe fara yira olorun won le fe fara yira
1: olorun mo ni ko ka awon mo lo body school
3: e rara sorry body school girl
1: eh won ni tell it to mi kaka awon si body school na mo ko won ni wa le si won abi gba gbo mo ba ko body
3: si won ni wa le ni ti body school ni won ma gbe ha ko wa di body school de ta ni omo ko won leko le eko le ninu gbogbo irin ajo omo de o po ju nti nko ni lewe lo
1: wala
3: tori nto ba ko ni
1: lewe
3: ba leko le
1: ti lewe 20 ni aje
3: gbogbo yowu ti ba ko ni lewe mo ti wo ko mo to ti o ba leko le to da ko ni lewe
1: ile la si kesho ile la
3: ti kesho oro de nto ba ko
1: oro lewe fiti firi e ibo
3: na san ni ala nto ba ko ni
1: ni o practical gbogbo e nu le ni
3: eh o eni kan wa le ni o lo fine olojo lo pa ojo ma san bi ti danu ni
1: ko ye bi
3: o lo ka we
1: abi o tu se oga to ju le o se ti o se olojo daada
3: o wa lo kawe oni first class oni kinikan oni kinikan oni gbogbo o wa ni wa to da
1: o wa mo wa
3: o ni wa to da o le se le se me wa
1: la gbogbo yen waste
3: won mo le bi won mo le bi won mo le bi ni ko ni ri le aye pe ko ni ri le oko gbe ori ko le ko le ta ba wa n wu be pe nu gbogbo ta ba se gege be o ti mo wi gbogbo wa pe ti le ba ti to awujo
1: to
3: ti du awujo ba ti to
1: ilu to
3: ilu to ile de o to
1: wa la
3: e gboro
1: agba yo rorun
3: Baba wa wo be ta ni ka mu yawo a ka won mo isa won za won mo ti won mu ko lozi o won ma mu mu ku ka ki gbo ka to bi ka to fo won ti jira bu meje e da mo ma wu le won wa jira se titi
1: gbo
3: ah hey won ma mu mu ku mu ran won ma mu mu ku mu ran bi won ti olojo ola
1: awon la ni loju ti bere na ni gbe awon mi gan mo le ti obi won ju meji lo to de awon mo
3: ti gas net
1: won se ti ya ya ku ya ti meji meji pere ko bi mo kaka si ta omo meji pere era se mi
3: ko meje ki si jara loju re
1: era se mi ko
3: ogede ngba ya lo
1: a lo npon
3: eyin obi eja mura sira wa ka toju awon omo wa daada jeje won won joko wa la fi kini fa won wale aye o eje won
1: awon kan si ma pe bayi na
3: pe eyin omo ko omo bi nto poju senikan
1: eyin lo ko selo mi ba se ma so bi ilu gangan
3: oju woye temi ni won force e lori anybody
1: oju woye temi na ni mo so koloye pe boya ki awon omo ka won duro ko mu yawo dani lo
3: oju woye
1: ola ko le tun si wa so e to ebi bayi si boya ki so pe mi ni decision gan ni tori oro mi gan gba mi olu are o mo fe lo bayi bi igba ti
3: mo na lo za dale lo ba dale mo
1: wo ka won ni so mi na tu wa ro pe
3: e la be be
1: a ju oju ole la bi
3: oju me wa ododu eni eni ko si le mo pon bi olobon ogbo a o se ju opo opo le oju ta yin na ba fi wo gege bi olobon lori
1: eyin e ma so ko tori pe awa ti so pe bayi bayi
3: rara o
1: boya wa go ti ofo oju yen wo
3: boya ti mo wini si boya wo ku wini o
1: ehe
3: ti na o
1: kan
3: na so yin baba o do ti e na so mo do te mi o demis le ni wi number ti e pe si ta ba ti wole won mo announce e
1: eyo
3: e ma gbagbe a lo polowo ta ba de yin e pe wole 0916
1: 159 1011

0: ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina bo blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akrili ti mo je alase atuludari le ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba Oba Isegun Agbaye Asiwaju gbogbo ni Segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe awo ni faisenu gba o sele an lo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati jebani bi dani mo kwani abi to ati nbo abo nbo lati gbeti bogbo so ba ti wolu Ilorin sa so bo nlo odota bo le le po atigris nbe lodota atigris yen face NNPC ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbeti le po atigris le pala de nempe tele o ti di atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalapo si wo be biari agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abolowo ogun apapo 25 aparan ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojomo ti be kokan ogun la sokoro ta basiko ba lomo asiko ba lomo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 aswa ni ilu ofa ni aso mega plaza legbe lepo ndala subsem ni ilu ofa won to kesi pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun amuje muje abo olarun tantan latan latan abo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo won ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi ka bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa remi ari agbomo la ile Yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogigbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe igbomo kun boya lasan lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun won to wa kesi po lanu balupo won ri infection ni woni abi staphylococcus infection abo ni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kole oji larun komo kun ye oboji aboji o maf current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la 20 to asuki ti won ba rin komo kun ye abu erin bi tinu e ma rode abi ti ti e wa si wo o ti no spam count abi watch spam nipa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o kuna tun paradi o ki nanu ni npe be to ba ti gbe odo yonu agwara abi si ma jaku e kakiri aja arabe si ma je oje oju obere si ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun abi ko kesi po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba tun gbogbo yan koma ri kan bi blue koma ri kan bi green elomi wa to je godun medugun gun odun ko fojo eri nkan kan ododo ari agbon lo fojo eri na gidire o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won lo dupe olorun to gbigbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fi toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe o cover oju e ni pelu ase olorun oba en ta jogun lo baba wa laarin ose meji yen won ri pe o fojo eri na gidire sugbe kataja abi gila koma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe o latogbe to bi e mejo mi wa kilo to mo to ba ti nkoje e kan abe meji vitamin ara uru alon to danu yen abo n to kale ran pebo ito sugar ni e ta olo mo npe diabetes abi won to ti e ni fun baiga o nlo lo ni o han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni arun balopo won to jobere o n kesi nkan fun lojo are won won ti won yellow ko ko le ti wa ko lu nko so e to ri fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bu nko so e lo nipa se nkan wa yi o ti wa fo ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapade elomi nu o le kankan ni jo lolo ni e jo alapade bo dagun dile wala bo de ile fitina bo de bele adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi kwa sare ta olo mo pe ni ania oni iku ebi abi ko se mi se mi bo ya wo to je pogun aye nje o se bere nje je liri owo ko ko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je polipo ko ripode abi o te nje loju orun o nbo sa si po loju orun in to ba ti pe ndo lamu nu mi ara enu eja re o se bere ni abi ti bere ti pe wa du ara egun la ko dupe volon oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye yan bayin asan asan ni wa du ara egun mala ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 but wolu lonso polo sodota bole le patigris asi complete wa le gbele patigris e guri oke office akola ko se awon lo ma ri me emi ari agbomo la ile Yoruba oba isegun agbaye asi waju gbogbo ni segun bile jake jado ile Nigeria mo ndabure pe mashallah wa iloriko
1: Y'a malheureux pour toi, mon enfant. Y'a malheureux pour toi, mon enfant.

0: 0916159111 lojo opo pe towo bi teyin na fi le ba mi eh da soro ti nbe nle yi ewo ni ki baba yi o mu lo nu awon meje inu awon meteta to ku nle yi se yawo ni ko di lewo lo ni abi awon kan ni ko mu inu awon omo emi oju woye temi fi wo le mi ti wi yo ni to koju senikan eyin lo ko se lomi bi ilu gangan oju wo le yin fi wo ta ni ko mu lo ta ni ko fi le o di odun kewa ni o to pada wa elu e ka le e ti wole e kale o
1: elu e kale
0: o e se won mi e kale
1: e ku eto
0: adupe
1: imoran temi ni pe to ba se mi ni o to ba se pokunrin lomo yen ka mu lo tibo to ba se ko bere ka ma mu lo o
0: o ti
1: ti o le sele nu aye ta wa yi o
0: ha
1: o ti ti o le sele o
0: to
1: ko san wa lo ba ja je bi o
0: o da
1: sokunrin ko mu lo to ba so bere ko ma mu lo
0: ko ba to bere na omo mejeji nko ta ni ko mu lo o
1: yo beta ko mo mu won ni kankan o
0: emi
1: o le ti won kale o bo ba se mi ko je ko pirin la won mejeji omo temi ka de ti balaja
0: igba
1: ti baba won ko mu won lo
0: to olodun be
1: mi o le gba
0: olodun be 0916159111 loju opo pe to bi adupe se won raja loju oni tin elu e kale o
1: eloye
0: e ma se o ya mi
1: owo re lo ku pe
0: igbe amen amen
1: mo ti le to na
0: e se we ko je beta
1: amen
0: olodun amen
1: to
0: adupe adupe
1: owo yin le igbe to
0: ami olohun e se ya meta
1: yari a to seri oro te mu wale ni
0: to
1: o ga o ki o derin yen o te ju oko re
0: ko fi awon omo mejeji le le
1: o beta seri to lo ba so pe omo oje omo ma je o
0: ododo oro
1: to ba je te je pe bi odun ko odun meji ni
0: se
1: lo po da odun mewa tan yan yin
0: wallahi
1: ah sokunrin won so wi pe ohun ni toto melo tu ni
0: ko se se ko se se ko daju
1: awon na ni won so wi pe toto melo to wu ohun ko ma ah
0: ko daju
1: o lagbara o so si ni
0: afarada ru e o fe lagbara die
1: afa ko lagbara yo se ni agbara ni o le farada podo kan
0: mo je nte yi mo le ze
1: o le
0: ah
1: eye wa wo omo bi omo bi kan je wi pe omo bo gilasi wa mo wo ra won lara
0: re ni o da da ko ta wa
1: lagbara
0: aduke se ya reta
1: mo ya ko mo ya wo re lo
0: ada ada
1: tolong
0: ba so pomo je yo yan to olodun be aduke seun elu e kale o e ti wole e kale le ro o ada ko buru elu e kale e ma seun oko mu le lori
2: akueto
0: aduke
2: mo ni pe seri oko
0: e iba
2: awon omo re ni ko mu lo
0: ayo kan na lo le mu ninu awon omo omo meji la awon omo ayo kan lo le mu nu won e meji ni won
2: eh ko mo mu kan lo na awon mejeji bo je yawo na ni awon omo re na lo lo mu
0: ko
2: ni mo ko bo je yawo ni awon omo ti e lo lo mu
0: o eyin na wo pe ko ni mo ko pe yawo omo ni o mu koko na o mo omo ko mo mu yawo
2: omo
0: mi lo po mi ni eye to tutu ba wa mu oko to ko ba don to tutu ba wa mu ta ni ko dimu to tutu ba mu oko nbo ba de lu ebo ta ni oko ju si
2: ah e mo ya wa jamu lo ti oko ju
0: o se jamu to la ko la o redu da quest o se yan star quest o da to tutu ba mu yawo to tutu ba mu yawo nle nko o
2: o tutu ba mo na lo na
0: o ta lo na ko ju si olodun be e to tutu ba mu yawo nle nko
2: eh ah ah mi
0: si jaje se lo ibo na na se nigeria eya buruku ni yo olu ye jola ye ni won se laru to pe wole te yi o ti ye mi e be fi gogo enu soro ibi te sunday na ti ye awon ala o ti da won logo ni o loye elo e kale
2: e
0: won se won e kale ku bi lori ami olorun ni
2: ala masa lati juro bun lo ri
0: e se omo lamasa
2: to ba se
0: e ba
2: omo kan ni mu lo
0: omo e ni mu yawo lo
2: ah ni mu yawo lo
0: e se
2: ba ti wa dohun
0: eh
2: ni ma se ti linda ko
0: kan e se da fi ni mu yawo lo ki lo de
2: kada omo meji le tara fa omo fun
0: to oba tan
2: ko yi
0: si
2: omo
0: omo se paro to oda abi buduke oda olorun seun elo e kale o elo e kale e seun
1: a pe to
0: adupe
1: alo ma ba yin to
0: ami oluwa ami
1: to ye ko se ni pe ko mo omo kan lowo omo to ba da tan na omo ye kan ni ko mo da ni
0: okay komo mu ya
1: iru e kan be legbe odo wa kan be yin
0: ehn
1: o de ni olorun ma lo soro
0: adupe
1: omo merin ni ako kale
0: okay
1: to di pe oko lo koko lo
0: eh
1: o wa gbo koko iyawo gbo koko ti fun omo ebo ni bi to wa
0: ehn
1: o se pale ma lo ba ta gbo nkan ti ani o ka won omo ti pastor ni
0: eh
1: o ti bo oko lo
0: kabisi
1: o don ti le lodun kan bayi
0: kabisi olorun
1: o ka won omo merin ni kale okunrin kan obin meta
0: o si da won mo le o si lo
1: nkan ta won omo yen nla koja
0: kabisi olorun
1: abi agba o po nu awo obirin
0: hiu
1: oye ko mere gen e ka ko ti ese te dam to ko re de pe ta ma mo mo mi lo
0: mm
1: omo mi ba da yo ranti mi o ko baba yo yawo mi lo omo o sa le pe lo
0: o tun ni be lo mi lo ko gbagbe iya re ah e mo si o pelu point te mu wa inu mi dun si mo inu mi dun pelu point yi
1: iya o si ran ba omo re soro ko mo gbagbe ile
0: iya iya
1: olohun ni gbagbe wa
0: ami olohun ni gbagbe wa
1: oruko ni ku wa
0: ami oruko ni ku wa se mo ah ah mo like point ti won wi pe ka ti wa loko ti e wa fe yan tara re o fe yawo bi oko dina o wa gbagbe ile o ti te lomo jambu lo gege bi ore mi ti wule nkan omo oni se be tori won ni gbagbe iya to bi ko ni gbagbe orun won o tun mo ran ti gba mo mi nbe nle aburo mi na se nbe nle o ogbon wo oni pin mo yin oni joba mo mi e seun elu e ka le o
1: e
0: ma seun e ka le ko mo lero e
1: o lati lo to le ni ko mo la fe lo so
0: adupe seun baba
1: olojo iwo pite mi
0: eh
1: ilo re ti baba re ku mo omo kan lowo
0: komo mu yawo lo e si te fe fi yawo le ta to tutu ba mu nlu ebo ta ni o di mu
1: rara se ri o ti tu o di pe mi nkan to ba wa lokan ni kan lu ti
0: ko
1: ba bolo mi te da mi kan lu ko to
0: ben
1: e lu mi be

0: ṣe pa jo.
1: So e kaabo pada sori eto opo mu lero.
2: To mi o de pada.
1: O balẹ bage.
2: O balẹ bage.
1: Gẹgẹ ba ti bule kan pe kaluku na lo leto
2: so. Lo leto so bi ni on ti e.
1: Awon to pe ko mu yawo.
2: O ko si si so loye. Na e lo ko se mi. So erongba gbogbo wa ilu kankan ni.
1: Bo ba koju se nikan.
2: A ko yi se lo mi.
1: Ni to awon to ni oro o ti gbo mi to ti do awon ti
2: ti
1: to
2: ta.
1: To ba ko yin si o.
2: Bo ba ku iwo nikan.
1: Ko te wa re
2: pa.
1: Awon na o ti gbo bayi won si ti ko da. Ile ni o si
2: yo wa. Ma se eyo.
1: O ti mu to won. Tori gbogbo awon la so na. Toni ka lugu fi mo pe eleyi lo da eleyi lo da leyin be asifi dita afi so be afi si ko buru na o si baje ti to loro na be lodi keji
2: be
1: o si ti ti je
2: mu be
1: omo bi ya to ko so wa abale le keji
2: abala keji o na ni awa bayi lori eto tatmanika omo kekeke ki won lo sun gege ba se so ni bere eto pe awon ibere eleyi ti artificial fisher wa si dokita wa awa ta gbo ninu e lose to koja e mo pe atose to koja la tin gbe e ose yi ni na la wa ma pa gbogbo e te ti gbo nipa ibere ti yin ton ti ba yin fi down si e wa apere ke fi tedi efeyin ti bi calendar o ba si jori bed na ni efegbe sun
1: e ma mi si
2: e ma mi si
1: e ma sun asupe yo ni
2: wa o koda be ba fi nkan gan sowo awon nkan yi o nse ni lanfani
1: e gan le ti be te correction si nkan te nse
2: walai gbogbo tose to koja ina tebi na gbo kawa na gbo gbogbo e patapata lo wulo
1: lo wulo pass then bi o sawo
2: se se ara nuko so nbe
1: are nta le pe pe ni gege bi ona ba le re
2: ko ju be lo
1: aya e ja mo mu loko kan yo mo pata ti lowo apostle jeremiah ajari
2: se wa mo ri ba o
1: wa ti won ba wa
2: o yin o ni pe ya o
1: ami ase o
2: opolo yin o ni joba la
1: ami ase o an lo an bo
3: mo ki iya ti won ni awon ti pe omo 48 years yo pe awon si bi last ba won at the age of 45 oh, nkan ti won bere fun na ni wi pe oni lati bi odun meta ti awon ti bi last ba won ela won ti se ifeto somo bibi ta won se family planning ti oloju ara sugbon lati gba yen o titi da koko yi awon ori nkan osu awon mo won la won ni kan won bere pe se ko si yonu kankan abi sawon ya ti wo menopause na niyan o da pe mo ti face si similar question bye boy je kin dan ti won lona to yato o na ni pe mo ti so le kan pe ko si family plan kan ti o ni precaution ti o si ni rules ti o si ni side effect ti e le gba family plan ki ejo ma wa ko ma da e le gba family plan ke ma se nko su sege sege e si le gba family plan ki e ma se nko su rara gbogbo e patapata lo je side effect ti family plan so gbanu mo ba gba ti o ba ti mu inira dani ti o si disturb a gbagbo wipe with times o ma papa adapt ma ara pe e gba family planning e se nko su ko si nkan kan to buruju nibe ta le po buru nibe so far ti o ba ti si awon kankan bi pe boya inu yin wu inu ndun yen ara ni yin e ni awon health challenges kan te wa relate e mo family planning yen so ti o ba ti si yen ko si yonu kankan den lori pe se ti wo menopause ni mo so fun wa wi pe 52 years in the average menopause age but a pin kankan ni premature menopause asi pin kankan ni early menopause mo so fun wa pe eni to ba wo menopause eniyan le wo menopause at the age of 45 lo soke iyan la n pe ni premature menopause iyan la n pe ni early menopause but premature menopause ini kiyan lo wo menopause lati bi 40 abi 42 so below 45 years that is premature menopause iyan je le je pe aisan kan abi correct condition kan ilo ma so kon fa iyan but early menopause o le waye at the age of lati nkan bi 45 48 50 but ti aba ti le wo 52 that is average so awon nkan ami atapere mi ti e ba won ri mo ile fi mo boye ti wo menopause ni abe o ti wo but family planning lasan ti e gba gangan o to lati disrupt nkan osu yin pe ke ma se nkan osu so bo ti je niyan lati kadi gbogbo e nile ni ti awon ti won bere wi pe si awon le ni personal relationship abi ni contact mi lowo lati fi le salaye awon kankan ti ko se so lori afefe ko si ohun to buru nibe mo ti ma n so ati ri awon ti won ti pe abi ti won ti ṣíà ìlàkọjá wọn pẹ̀lú wa tọlọ́run sì ti pé ká làwọn lọ́yẹ̀ láwọn tí ọba gba pé dandan ni káríra I'm trying to get pay about the pay condition, one body pay, oh yeah, carrier. So, Moman Jacama pay Bitimoa, Ojina, see, side the Benye. So, Benetoba, New Rio Fella Tilly, your uniform, Toba Jenkati, O Koja, Agbarawa, Alam, before tertiary institution, Latiloria, one specialist. So, then I want to one ma'am, Saba, complain, Lori premature ejaculation, Piam, man, Tete, da. A bi erectile dysfunction no ma ba gba ta ba ti rule out wi pe ko kin se terminal disease pe ko kin se health challenges bi cardiovascular issue or diabetes abi prostate so awon combo kan wa to je supplement to ma help gan to je pe ngba ti yan be lo laarin 2 to 4 weeks yan ma ri improvement daada so opo kan me nigba me in lo je wi pe purification of blood o wa very very important so ani lo awon detoxification to ma purify blood wa lati enhance true blood circulation so then ani lo awon supplement kan to ma restore awon hormones testosterone wa to ma restore awon muscles wa lati le je ka perform best so awon combo yi wa fun awon ti a ba fall siru nkan be so eje ki a message me ni WhatsApp so ta ba message ni abi ta ba pe a ma guide wa ti a ba ti take issue wa on ti a ba to wa je po ba da fun wa to a ba nilo re a ma je ka mo ati ti o ba je mo fun eni to ba ni interest ninu e so mo si gba olorun bo pe awa ti won ba lo combo yi improvement ma wa so olorun o ran wa lowo nefi nira lo igbao
0: ibere mi ti o tun je pataki ti a o si gbedo gbe oju kuro nibe ti mo si nro eni to ni ibere yi lati rely si mind di won kon de ri pe pelu olorun ohun gbogbo ni sise ona ni ti eni ti awon ti pe omo 30 odun ati merin oni awon ti si gbeyawo lati bi odun meta bo o soro fun awon lati le impregnate iyawo awon pe iyawo awon oloyun won si ti gbe oniruru igbese won ti lo se semen analysis so semen analysis ti won se iyen report yaso spermia leyin gba na ni won lo se tese which is testicular sperm extraction so iyen je ki won mo wi pe won ni low sperm production so won ni low sperm production so pelu under to lawon ti se hormonal profile wi pe awon kan ti iyen na report o na ni wi pe awon ni low sperm production so pelu nkan yi to je pe bo ti ri niyan nigba ti dokita yin chao compia microtese ti ese chan ba compare pelu genetic pelu chromosomes yin that is a genetic history so ti won ba compare papo to je pe bo ti ri ina le se salaye sinu kini yi lati le ne conception naturally yo fe soro die so you fe soro die because eni gba won se won ri sperm but won ni o kere ti won ba ri sperm a le regard there as an obstructive azoospermia but won ri sperm die sugbon o kere ni that is non obstructive azoospermia so won ma compare testicular ultrasound yin pelu genetic lati fi le mo nibe so ko si supplement kan tabi agbon tabi aba kan ti e le lo to le ri to le produce sperm eleyi ti testize yin ti ko made so the only thing ti a le se na ni you can go for hormonal optimization so fun follicle stimulating hormone abi luteinizing hormone nigbati testosterone to ba wa ni borderline so àwọn ọkùnrin míì wọ́n máa ń wà ní orí hormonal therapy fún bí oṣù mẹ́ta sí mẹ́fà kí wọ́n tó tún lọ tún àyẹ̀wò yìí ṣe. But àwọn nǹkan kan tí ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kú ìtìná iná ni pé tí ẹ bá mu sìgá ẹ stop alcohol ẹ yàgò fún gbogbo tó bá lè mú kí ooru kọ́ máa mú nǹkan ọmọkùnrin yín ẹ yàgò fún gbogbo tó bá tight bíi tight underwear ẹ yàgò fún ẹ dín wàhálà kù kẹ́ dẹ̀ máa maintain healthy weight. Kìí ṣe páwọn eléyìí máa fix iná obstructive or obstructive hypospermia o ṣùgbọ́n ó máa protect ọwọ́ sperm bí ẹ̀ tí ó wà níbẹ̀. Then àwọn kan mẹ́rin náà tó máa ń bẹ tó máa ń ṣe adínà gbòòkú irú ohun tá à ń pè ní varicose vein so varicose so varicose vein yìí ó máa ń jẹ́ àwọn iṣan eléyìí tó gbé sperm lọ tí ó máa ń tóbi nígbà tí wọ́n bá rí varicose níbi ẹsẹ̀ náà ni so àwọn nǹkan yìí náà máa ń ṣe ìdíwọ́ àti ìdènà fún fertility. So tó bá ti jẹ́ pé low sperm production yìí iná ọ̀bá ni tí déédéé sperm production ti àrídìí ọ̀bá tó the best option iná ni micro testicular sperm extraction with ICSI. So ICSI that is a sperm injection. Wọ́n máa inject sperm wọ́n á fi target egg so eléyìí ló lè mú conception wáyé. Another option iná ni IVF through sperm donor tàbí adoption. So àwọn nǹkan tí mo lè gbà yín ní ìmọ̀ràn nìyẹn but pẹ̀lú àwọn àyẹ̀wò tí ẹ ti ṣe yìí ẹ lọ lọ sọ́dọ̀ àwọn tó jẹ́ urologist àbí àwọn embryologist so or andrologist láti tún ṣe further evaluation physically medically and imaginally so láti fi lè mọ̀.
3: Obìnrin kan ló fi ìbéèrè yìí ránṣẹ́ wọ́n ní wípé ọ̀rẹ́kùnrin àwọn àbí babónlé àwọn wọ́n ní wọ́n ti pé ọmọ 50 ọdún ṣùgbọ́n àwọn ò kí ń gbádùn wọn níbi ìbálòpọ̀ nítorí pé wọ́n máa ń tètè ejaculate. Wọ́n ní láàrin ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta tàbí mẹ́rin tí àwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ eré àníyàn ìníwó ti da tọwọ́ mọ́lẹ̀ eléyìí tí àwọn ò sì ní tí wà satisfied. Wọ́n wá nígbà tí àwọn bí wọ́n léèrè ohun tí wọ́n sọ fáwọn náà ni wípé nítorí pé àwọn èèyàn sábà ní ìbálòpọ̀ páwọn a máa dúró láàrin oṣù kan sí oṣù méjì káwọn tó ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ìyàwó àkọ́kọ́ àwọn gan. Wọ́n wá béèrè pé ǹgbọ́n ṣe eléyìí lè fà á àbí kí ló lè ṣokùnfà rẹ̀ kí sì ní ọ̀nà àbáyọ. Bẹ́ẹ̀ni tí èèyàn bá ní sexual abstinence tí èèyàn ti ní ìbálòpọ̀ fún ìgbà tí ó pẹ́ ó lè play role nínú pé kí èèyàn tètè máa ní oversensitive nítorí pé nígbà tí èèyàn bá ti ní long break ara ti máa wà more sensitive ó ti máa wà aroused ó máa tètè build faster eléyìí tó máa mú kí ejaculation kò tètè wá kódà nígbà míì kò ní tó ìṣẹ́jú mẹ́ta láàrin ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta ìyẹn ti máa wà ejaculate ṣùgbọ́n pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn tí wọ́n ti pé 50 years a ò lè sọ wípé nítorí pé wọ́n ń jìnà sí ìbálòpọ̀ ló ṣokùnfà rẹ̀ àwọn nǹkan míì tó lè ṣokùnfà rẹ̀ ó pọ̀ physical and health factors àwọn nǹkan míì tó jẹ́ àìlera bí erectile dysfunction bí kí nǹkan ọmọkùnrin kọ́ mọ́ gbéra dúró sámú bó ti yẹ kó dúró so eléyìí tí mo sọ fún wa pé cardiovascular systems ènìyàn ò bí léèrè nígbà tí nǹkan ọmọkùnrin ọ̀bá lè dúró dáadáa mọ́ pàápàá jùlọ ní déédéé ọjọ́ orí tí wọ́n wà yẹn 50 years so báwo ni heart wọn báwo ló ṣe ń pump blood sí báwo ni blood circulation ṣe ń tru sí so àwọn nǹkan yìí ni a yẹ̀ wò ṣé wọn ò ní heart problem àbí any heart issue kankan tí wọn ò dẹ̀ ní diabetes then nǹkan mìíràn tó lè ṣokùnfà rẹ ni hormonal changes ṣe mọ̀ pé pẹ̀lú 50 years of age wọ́n ti máa ní tí à ń pè ní low level of hormone testosterone so tí testosterone bá ti ń reduce ó máa ma affect performance wọn tí ẹ bá jẹ́ pé ẹni tí ó bá ń jẹ oúnjẹ tó rich ní balanced diet àwọn oúnjẹ tó ní nutrients tí àgọ ara nílò so tó lè máa replace tó lè máa serve as a supplement láti fi máa replace your hormone wọn then tí èèyàn bá ní prostate issue
0: So be prostatitis or benign prostate hyperplasia. So only cause kinya matete release. Then thyroid problem. So by any offer active thyroid or underactive thyroid. Be genji yi ole so kon fa premature ejaculation. Awon ogun mi ti yan lo bi oti mumu bi siga eni to ba ni to sugar eni to ba ni fupa giga o se se kuro anbe won ma tete release o awon psychological factors kan na wa bi awon performance anxiety so ojora ati pe ojora bi mo se pe ojora pe se na ma tun release yi then ti yan ba ti ni stress maybe relationship stress or relationship tension o le cause ye so ti yan ba wa depressed tinu eyan odun ti yan laye okan abi to je pe eni ti yan ba ni ibalopo inu fo ayafu niyan fi nse o le so kon fa kin yo tete release so lack of communication with partner lo fi je pe inu odun ni mu oriwu ya abori ya wu ni yo ba ma npe ajo sopo gbodo wa then e ma se ti yan pe ni for play dada so awon kan won ya ta won kan mi lo le so kon fa re so ona bayo ni soki ti mo kan le so fun ana ni pe a ma iru awon yi won ni lo bi ofiora techniques so mo ti so fun lori eto yi pe start and stop method SSM so at excuse techniques that is ST so n ta pe ni start and stop na ni pe ti e ba ti penetrate ti e ba ti ni ba lopo ten lo ten bo te ba ti ri pe ara yin ti fe mo se gale gale bi igba ti ejaculation bo e duro e stop e so te ba ti stop e e relax titi ti o fi pada seyin e tun bere pada yen ni stand and stop in ta pe ni squeeze and squeeze techniques o ni pe ti e ba ti di pe sperm fe ma bo e hold the tip of your penis e remove e wa hold the ibi nkan ma ko rin yin so yo da kini ye pada to ba ti da pada e tun ma bere pada so ko ni je ki o tete ma ke tete ma ejaculate then e ma say le ma say perfect flow exercise now that is a kegels fun okunrin ke ma strengthen say muscle perfect muscle yin so e ma rora lo jeje ni e ma lo jeje then wa make sure pe en se for play e koko ma seri aniyan kara yawo yin o ti wa lona kara oko na o ti wa lona ni gege ko to di pe e o se ibalopo awon artificial method mi to le mo ki e ma pe o na ni pe isaida ke ma lo condom ti o ba wa much sensitive to ba tick die iyan ma je ki numbness wa ko ni je ki sensitive tete oko so then o ke ma lo awon numbing creams ti awon pharmacist nta lati ma fi ra nkan omokunrin tabi ra oju ara ele ma numb nkan omokunrin wa ko ni je ka ni sensitive ko ni je ka wa over sensitivity so awon ona bayo si niyan but e je ka koko lo se ayewo na lori awon kan ti a so yi cardiovascular issue diabetes then perfect examination lati fi mo boya ni prostate so cardiac stress ko to ba po lati kadi gbogbo e nile ni ti awon ti won bere bi pe si awon le ni personal relationship abi ne contact mi lowo lati fi le salaye awon kankan ti ko se so lori afefe ko si ohun to buru nibe mo ti ma so ati ri awon ti won ti pe abi ti won ti share ilakoja won pelu wa tolorun si ti pe ka la won loye lawon ti o ba gba pe dada ni karira awon to je pe abari pe condition won ba ri pe o ye karira so mo ma je kan mo pe ibi ti mo wa o jina si side ibe yen sugbe ni to ba ni ori ofe lati le yoju ifun to ba je nkan ti o koja agbara wa a ma refer won si tertiary institution lati lo ri awon specialist so then awon ti won ma saba complain lori premature ejaculation pe awon ma tete da abi erectile dysfunction no ma ba gba ta ba ti rule out wi pe ko ki se terminal disease pe ko ki se health challenges bi cardiovascular issue or diabetes abi prostate so awon combo kan wa to je supplement to ma help gan to je pe ngba ti yan be lo laarin 2 to 4 weeks yan ma ri improvement daada
3: so opo kan mi nigba mi in lo je wi pe purification of blood o wa very very important so ani lo awon detoxification to ma purify blood wa lati le enhance true blood circulation so then ani lo awon supplement kan to ma restore awon hormones testosterone wa to ma restore awon muscles wa lati le je ka perform best so awon combo yi wa fun awon ti a ba fall siru nkan be so e je ki a message me ni WhatsApp so ta ba message mi abi ta ba pe a ma guide wa ti a ba ti take history wa on ti a ba to wa je po ba da fun wa to a ba nilo re a ma je ka mo ati ti o ba je mo fun eni to ba ni interest ninu e so mo si gba olorun gbo pe awa ti won ba lo combo yi improvement ma wa so olorun ran wa lowo a ni fi nira lo igba o mo ki iya ti won ni awon ti pe omo 48 years yo pe awon si bi last ba won at the age of 45 o nkan ti won bere fun na ni wi pe won ni lati bi odun meta ti awon ti bi last ba won e la won ti se ifeto somo bibi ta won se family planning ti oloju ara sugbon lati gba yen o titi da koko yi awon ori nkan osu awon mo won ni lawon ni kan won bere pe se ko si yonu kankan abi sawon ya ti wo menopause na niyan da pe mo ti face si similar question by boy je kin dan ti won lona to yato ona ni pe mo ti so le kan pe ko si family plan kan ti oni den lori pe se ti wo menopause ni mo so fun a wi pe 52 years in the average menopause age bi egba gangan o to lati disrupt nkan osu yin pe ke mo se nkan osu so bo ti je niyan fun eni ti won ni owo awon ma n kuriri o po awon de ma n feel tingling bi igba ti ina ba gbe awon ni owo yen pe o de ma n ka won be ni o si ma n ro won bo ti le je wi pe eniyan o fi ojo ori won si a de mo boya won ti ni injury tabi accident kan ri adema boya ese na ma nse be abi owo nikan lo ma nse be but ti yan ba ni numbness or tingling of the either lower extremity or upper extremity it may be as a result of nerves compress or nerves damages or low level of methylcobalamin or synacobalamin so and vitamin B12 deficiency so iru eni be nkan ti won ma to akofe mo na ni wi pe se owo nikan lo nkuriri ni abi ese na nkuriri so iru eni be le lo fun ayewo lati le lo mo boya vitamin B12 won o to so ti vitamin B12 o ba to o le mo ki nerves ko ma sise kise then ti yan ba ni na neuropathic pain which is nerve pain maybe as a result of nerves compress or nerves damages either direct injury or indirect injury to the nerves so o le mo ki ikuriri ko ma waye when there is no true blood circulation to that side or to that part o le mo ki o ma waye so iru eni be to epo ba nro won se ni be si won ni ti a npe ni diabetes because ara won complication diabetes ohun na ni numbness ohun ni numbness and tingling so awon kan ti o se ko so kun fa ni so ona bayo ina ni wi pe esi ti a ba ri gba ni bi ayewo yen abi esi ta ba ri gba ni bi ibere yen eni yo so awon kan ti won lo o le je wi pe won kan ni lo supplement vitamin B12 bi methylcobalamin or synacobalamin lati fi replace deficiency to je pe nerve damage ni o la won kan ti won lo na lati le ma help lati fi ma relieve the nerve pain yen o se se ko lo patapata so awon kan yen ni so to je pe won ba nilo lati se awon kokon na ni iyan wa le ma mo awon kan ati bise to je ki won gbe but iru eni be kan ma se exercise so kan de ma ruluwe omi to ba warm so kade ma je balanced diet so si won ba se tan ba le fi ohun ranse pada lati fi ma bo se bere ojo ori won ati awon aisan mi ti won nurse bi diabetes abi nkan kan mi.
1: So e ka bo kwada sori eto opo munlero
2: do mi o de pada
1: o bale bage
2: o bale bage
1: gege ba ti wile kan pe kaluku na lo leto
2: so leto so opinion ti e
1: awon to pe ko mu yawo
2: lo won to ko si si so loye na e lo ko se mi so erongba gbogbo wa eh ilu gangan ni
1: o ba koju se
2: lenda o ba si jori bed na ni
1: e
2: fe gbe sun
1: e ma mi si
2: e o e ma mi si
1: e ma sun asu pe yori opo munlero opo munlero ile eko yi feju keke de bi pe opo lo ti rula opo lo si ti balo opo munlero ohun ti kaluku ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osire ni baro re ni bare won de mora labere lo badiran to mo wo lowo po opo munlero eyi lo je ki diamond fm o seyo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipase eto kankanka opo munlero asoro olorun re da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro igbeyawo ati ilera opo munlero e fa yi le fa awon atokun apede gbaye ti won pe lori danto saka ti ki pede ikoko le Mukola omo bori owo omo bi ati baba Tunde Aziz Oloyewan opo munlero ago mesan le ojoru Wednesday losose nito yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya tapon to mi dan ta fesona gbogbo je ka jo pade lori eto opo munlero